1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Asahan na lalampas sa 25 mga testigong iharap ng prosecution panel matapos matuklasan ng umano'y paglobo ng kayamanan, kabilang ang mga ari-arian ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Maneses Carbio, kaugnay ng nalalapit na paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Bicol Senate Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng prosecution team, ang mga testigong ito ay magdidiin sa mag-asawang Duterte Carpio sa 4 na articles of impeachment na ihain sa Kamara. Anya, may mga pag-aari ng pangalawang pangulo at ang kanyang asawa na nakatala sa listahan ng ilang ahensya ng gobyerno, ngunit hindi ito nakasad sa kanilang cell and submissions mula 2007 hanggang 2024. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 15 minutes down 8. Good morning.

0: It's 9 o'clock.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: sistema ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.
2: Sa aming liderato, yung human development, ang prioridad, yung mga pangkalusugan, edukasyon, trabaho, training, para umuunlad ang buhay ng ating mga kababayan. Para po sa amin, ang medical mission, isa itong

0: food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So ang ating direction is nga tukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
2: Everybody has to be working properly and doing their job with integrity. Bilang government officials, dahil not everybody, hindi nabibigyan ng pagkakataon na malagay sa posisyon na magservisyo. Ang tawag nga nila, service is the highest form of calling na pwede natin gawin sa ating buhay.
0: Itong project na to, it will bring innovation. I think the direction, ang gusto talaga natin is how do we bring new ideas, new innovations sa ating probinsya, sa ating daily lives.
3: Kung hindi natin aalagaan ang ating kataligiran, hindi natin aalagaan ang ating kalikasan, lahat ng mga ibang aspeto ng ating kaunlaran, kalusugan, edukasyon, trabaho, ay nawawala.
2: Ang priorities rin namin is systems development. So as a first term governor, that's something we really want to work on. Human resource management systems, planning systems.
0: Sabi ko sa ating mga mahilig sa outdoor, sa kalikasan, mayroon kaming kasabihan. Mga mountaineers ang sabi doon, so need no trace. So sana isa puso nyo yan, especially paano kaganda ang ating probinsya. Dahan-dahan, dine-develop na rin natin yung mga kabundukan natin as tourism sites.
2: So again, there's so many things we can learn for, we can share, and I think we can learn from this group of provinces. And thank you for the support. Magandang maaga po.

0: Mabuhay ang Lalawi Gantarlak. Sandali, naka-live na ba ako? Ba't yung kasama ko wala pa? Oo, anak ko, solo-solo ho tayo ngayon, ha? Busy yung aking partner. Siyempre, abogado, eh, no? Daming kung, lalo na pag Monday. Pero mamaya may panauhin po tayo. Abogado rin, siyempre, ha? Siyempre, si Jericho Rosales. Ba naman? Thank you so much, ha? Ay, eto! Bago ang lahat! Isang mapagpala, isang masaya at napakagandang umaga. Maipabak po, good morning sa ating mga kaserbisyo na nakatutok ngayon dito sa 1FM 96.1. Ayan, programang ano ho tayo, ha? Payong mayap. Siyempre, alam nyo na pag Lunes, usapang ano ho tayo, ha? Usapang legal, ha? Mga iba't ibang mga topic, ha? Na may kaugnayan sa mga batas. Ayan. Hindi ho yung ano yan, ha? Pelikula ni FPJ na batas ng 46 ko. Iba po yun, ha? At siyempre, ako po yung makakasama nyo hanggang 10 ng morning. Jojo Pascual ng PIO. Kumusta po kayo? Long time no see at saka long time no hear, ano? Parang ito hong tatawagin ko, ano? Eh medyo na naging napakaabala din po ng tanggapan nila. So ngayon, ito, makakasama na natin sa dulo ng ating telepono, ha? Sa himpapawid, ika nga, ang ating resident, ha? Resident meteorologist, si Sir Alvin Wong Jr. Ha? Sir Alvin, nasa ano na tayo? Ha? Nasa himpapawid na po tayo. Bati po tayo. Okay? Yes. Kumusta ka na, Sir Alvin? Medyo na ano tayo, ha? Pareho tayong busy, no? Hindi na tayo nagka-kumustahan, ano? Kung ano na yung lagay ng panahon natin. Pero as of ngayon at saka yung mga nakaraang araw, sir, ano? Parang may pagulan-ulan. Pagumulan, eh, malakas. Malakas. Minsan naman, kokonti lang, malakas, ilang ano lang, sandali lang, eh, ano, na nahihinto rin. Ano po ba yung mga ibig sabihin nito, Sir Alvin?
1: Okay, so medyo makulit natin yung panahon natin ngayon, hindi na rin natin maintindihan.
0: Opo.
1: So sa ngayon po, ang nararamdaman natin ay monsoon break. So wala pong direktang nakapit ng easterly sa ating panahon ngayon. Pero dahil pag-ulan po, umapansin yung biglang malakas ng buhos ng ulan, pero sandaling-sandaling.
0: Yun nga ho, ano? Yun nga yung banggit ko kanina. Tulad nung kahapon nato, nung unong isang araw, no, biglang napakalakas, eh. Oo, Sabado ata yun. O nung nasa pumasyal kami doon sa isang mall, ang may kasama pa pang hangin, eh.
1: Opo.
0: Opo.
1: So yun nga po, pag panahon po natin ng pag-ulan, possible po yung mga ganitong pag-ulan. Mm-hmm. So usually po, pag nabigit yung mga pag-ulan natin, paglitan lang naman po siya, madalang lang naman po. Usually po yung naranasan natin pag-ulan this week,
0: opo,
1: ay medyo may panikitan lang po ang tablitan lang. Dahil nga po ito sa naranasan din natin ng monsoon break.
0: Mm-hmm. At ang Opo, yun nga, Sir Alvin, ano, tulad nung binanggit natin, pag may biglang malakas na ulan at sabi nga natin, eh, ilang sandali lang, eh, natitigil na siya. Pagkatapos po nun, kahit na anong oras na, kahit hapon na gabi, mararamdaman po natin bigla yung ano, eh, yung init pa rin.
1: Opo. Biglang init pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung weather condition natin kapag mayroong monsoon break.
0: Okay, so
1: maalintangan na po. Yung pinabukasan, in-expect po natin, nangungulan po ng Sabado, yung pinabukasan niya po ng Linggo ng umaga, mainit na naman po yung naranasan natin sa kanila.
0: Opo, so hanggang kailan natin mararanasan ito, Sir Alvin?
1: Usually po, ang monsoon break, maglalast lang siya ng isa hanggang dalawang linggo.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa ngayon po, hindi natin siya in-expect na maglast ng dalawang linggo. Kaya nagsuk po natin by this week, by Wednesday or Thursday po, magbabago na ulit yung panahon. Mahali na po tayong bumalik sa either yung overcast po, yung makalimling na panahon, mm-hmm, or mahaling tangan po.
0: Opo.
1: Pero wala na po tayong expect na biglang bagsa parang ulan.
0: Yes, sir. Ano? Pero di ba, ilang linggo na niyan, di ba, na i-declara na ng ano, no, ng DOST Pagasa na panahon na ho ng tagulan. Pero eto nga ho, no, may mga panakanak ang pagulan lang. Kailan ho kaya natin talaga mararanasan yung halos araw-araw, no, hindi kalakasan, pero nandiyan na ho yung ulan. Kailan kaya 'yon?
1: Yung mga inexpect po natin doon, yung halos araw-araw ini-expect doon, ipag-ulan, tayo makalimling ng panahon. The following month po, ini-expect natin na normal conditions po tayo.
0: Okay.
1: So by July, July, August po, nung po natin ma-expect yung usual na condition natin ng pag-ulan na talagang araw-araw.
0: Ah, okay. So, ayun, medyo mararanasan pa rin po natin yung binabanggit nyo na yan sa mga susunod na buwan, ano ho, July, August. Eh, paano naman po yung ano, may mga asahan po kaya tayong ano, mga bagyo? Actually, kanina, dito lang sa istasyon, may mga fake news ata lumabas na may super bagyo. Sabi ko, di totoo yan.
1: Opo. Meron naman po tayong mga nakikitang ganun sa model, pero malayo po kasi yung contact nila. So, pag ganun po kalayo, kasado po mataas yung uncertainty. So, hindi po natin siya kami consider na totoo. So, pag-asa, hindi rin po nila pinapakita yung mga ganun. Kasi
0: okay,
1: yung contact po na palayo, malaki po yung chance na hindi po yung mangyari dahil yung, malayo o mataas.
0: Yun nga po, no, uncertainty. Yun nga, ibig sabihin eh, walang kasiguruhan, ika nga. Opo, opo. So, okay. So, ayun na sir. Itong araw na to, tsaka itong linggong ito, ano po kaya yung pwedeng marandaman natin na panahon ngayon? O kaya na panahon po natin, yes.
1: June 15 hanggang June 17, expect po natin yung 25-35 degrees na naglalaro yung ating temperatura.
0: Okay.
1: Makakaranas po tayo ng partly cloudy skies, pero mga pulupulong pag-ulan at saka mga isolated thunderstorms. Mataas po yung chance natin ng rainfall, nasa 70%. At in-expect po natin talaga sa mag-occur ng, expect natin siya, alas 12 hanggang alas 8 ng gabi, maaaring meron pulupulong pag-ulan sa mag-hapon natin.
0: Okay.
1: So, pag may release po ng heat index, hindi na po tayo nag-release ng heat index, simula nung na-declare na po ang pag-ulan.
0: Okay. Eto sir, isa na lang ano, kumusta naman po itong ano natin, itong si El Nino sa United States ata, parang ganun din ano, may nabasa akong balita na sa kanila nagsimula na rin itong El Nino at ano pa, super ano ha, El Nino ata no. Sa atin po kaya, alam naman natin na sabi niyo nga sa mga huling pag-update natin, itong si El Nino unti-unti ho nararamdaman na ho natin din.
1: Okay. So, sa El Nino po, ay misconception lang po natin pala sa El Nino. Wala pong legal term or tamang term sa meteorology na super El Nino.
0: Okay.
1: Parang ano lang po ito, Facebook.
0: Mga
1: Facebook lang po siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag lang po natin ay weak or strong El Nino.
0: Okay,
1: so,
0: sige sir.
1: Po, ito, June 9, active na po yung El Nino condition sa tropical Pacific. So, sa karagatan po, mas mataas na ng 5.5 degrees Celsius yung ating sea surface temperature. Ito na po yung isa sa mga signal natin na active na yung El Nino no, sa karagatan. Sa karagatan po ito. So, sa atin po, wala pa siyang direktong epekto dito sa ating probinsya ng Tarlac.
0: Okay.
1: At gina-expect po nating effect nga nito, less ng mga development ng bagyo na nasa tama sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung higher chances naman po ng mas malaking nabubuong mga bagyo dahil nga po umaatras yung formation ng bagyo.
0: O okay,
1: kung sila nabubuo, lumalayo.
0: Okay.
1: Mahaba po yung sabida nila sa mga napagutong kondo natin.
0: Okay, sige. Ayan. At least, ay paano itong ating mga listeners no Sir Alvin nakakaroon po sila ng ano no kumbaga sila din mas naiintindihan nila kung bakit may mga ganito tayong mga weather no na paiba-iba at least ito no kaya nga minabuti ng ating pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Christian Telerano at Vice Governor Lita Aquino na magkaroon tayo ng ano no ng resident meteorologist na kagaya niyo po na napakagaling. O, bono mo, ano, ito, batong bata. Ano. Sige, sir. Bukas siguro, sir, kung may time ka sa kabilang ano naman para magkaroon din tayo ng, ano, ng weather update natin. Thank you so much, Sir Alvin.
1: Thank you so much, po.
0: Okay. Yan. Ayan. Ito at least meron na tayong ano ha mas naintindihan sabi ko nga no Ate Jo, Attorney Jo no nung ating mga kababayan itong kung ano yung panahon natin ngayon, no? Eh, hindi na natin talaga nakano na ba si Attorney Joe? Okay? Oo, para ayan, eh mainit, uulan ng malakas tapos sandali lang ang init pa rin. Ano ba tong El Nino na to? Ayan, buti na lang meron tayong tiga ano, tiga update, no? At anyway, balik
2: sa
0: po tayo.
2: Sa probinsya na natin 'yon.
0: Sa oo, resident.
2: Nice. Ano, resident na natin.
0: Resident ano natin 'yon, meteorologist na nung panahon
2: ko. Ako si Alvin Kabayo.
0: Hindi Alvin ano 'yon. Alvin Wong. Sa PDRR mo natin 'yon.
2: Ah, okay.
0: Actually, Attorney Joe, kinuha ni ano 'yan nung time pa ni ano ni SY. Governor SY na mayor natin ngayon, ano? Na yung bag pilit na epal-epal daw, ba't di nila tignan yung overpriced dati noon, di ba? At hindi ho yan ang pag-usapan namin ni Attorney Joe.
2: Hindi, pero maganda yun kasi tutok doon sa panahon ng tarlac.
0: Aha.
2: Di ba?
0: Yes.
2: Yung, salang lamig, salang mainit.
0: Yan, o. Oh, tama, parang panahon din, ano?
2: Parang politika. Anyway, sige.
0: Dami pido. Ganun po yun, ano? Sige. Sabi ko nga, manigas kayo sa inggit kasi nung di nyo nagagawa yan. Ano? O, sige, anyway, nandito si Attorney. Baka saan tayo umabot, Attorney? Baka naman ako siya. Di ba, alam eh, totoo ba yun? Yung dalawa ni ano, okay?
2: Yeah.
0: Ah, talaga? O ba't hindi binabalita ni ano?
2: Siyempre.
0: Ayaw, wag muna.
2: Isa pa kasi.
0: Ah, okay, sige. Okay, eto ano, balik tayo sa kumbaga eh, talagang...
2: Pero pwede natin pag-usapan.
0: Mamaya. Okay, mamaya. Sana nung ano, nung topic namin ni Attorney Emery ba yun, to last month yata yun, about the ano, yun nga libel at saka cyber libel. O nga, pero sana sinama ka namin nun.
2: Hindi, wala ako nung Monday, di ba?
0: Oo, hindi, nung ano pa yun, last Monday, puro na lang kami replay ni Attorney ano eh, ni Brian, kasi nga pag Monday kasi Attorney ko, sigurado I'm sure buti walang libre ka ngayon, ano?
2: Walang masyadong hiling pag-loan.
0: Yes. So, anyway, bati ka muna Attorney Joe. Yeah,
2: oh, magandang umaga sa taga pakinig at nanonood sa FB Live ng naman. Provincia natin at listeners ng 96.1 1FM Tarlac. Good yes. morning po. Si Attorney Joe po ito ng Human Rights Office ng Provincia.
0: Parang ano ah, yung nung mga huling nakikita kita Ate Joe, yung ano mo kumpara dun sa huling pagkikita natin at ngayon, parang medyo maaliwalas yung ano mo ngayon ah. Parang wala kang kay stress ngayon at
2: saka. Na-stress ako.
0: Hindi ko baga bumabawi na siguro, no? O bagong gupit ka lang.
2: Bagong gupit lang. Ayun, ako.
0: Kaya nga ako dapat magpagupit na rin. Anyway, ikaw pa rin ba yung ano ng province
2: sa human rights? So, okay. Nasa legal pa rin ako.
0: Okay. So, siyempre nandito si Attorney Joe, eh magaling ito sa human rights, ano? Kahit nung hindi pa abogado to, talagang isa na atari sa advocacy mo itong human rights na Attorney Joe.
2: Noon pa. Ito, as a journalist, kasi yes. Truth is ano, human rights.
0: Yes. Alam niyo, si Attorney Joe, eh ano to, magaling na journalista din to. Naging mga manunulat din ito ng mga national broadsheet, ha? Hindi yung mga Hindi naman. Yung kumbaga, pag broadsheet kasi iba eh, di ba? Sa ano ka, no? Sa Tarlac sa PDI.
2: Pilipino. May diaryo naman ako.
0: Oo. Meron yan, time ano, yun, news line. Okay, so, eto, ang siyempre, kasama natin yung human right lawyer, yung mga tipong, sino na, mga sikat na mga human right lawyers naman, si Congressman Shell Jock, no?
2: Yeah.
0: Di ba?
2: Laila Dilima.
0: Di, parang ka-anong rin sila, ganun.
2: Hindi, masyado na silang dikampana. Ako, kampanilya lang ako sa cake.
0: Ibig sabihin, yung, kumbaga, yung advocacy nyo, pareho po yun, ano? Yan, so bago tayo susugan
2: actually,
0: natin ito.
2: Actually, nasa National Commission ako ng IBP for Human Rights.
0: Okay, dito pa sa atin.
2: Sa national yun.
0: Ah, national yun. Okay, kita mo, tapos sabihin mo, hindi mo ka ano yun, pang national ka na pala. Yan. Anyway, para mas maintindihan pa ng mga kababayan natin, ano ba yung human rights talaga na lagi natin naririnig? Pag merong human rights, yan.
2: Parang yung iba, natatakot. Iba yung konsepto nila ng human rights. Pero, konting history, hindi naman basta pumutok sa buhuyang human rights. Kung titignan natin, yung pinakalumang code na nagsasaad ng mga batas, kahit napahapyan man lang sa human rights, BC pa to, 200 BC plus.
0: Ah, ganun
2: so,
0: pa.
2: So, ito mm-hmm. yung Code of Hammurabi.
0: Oh, so, noon pa meron na nito.
2: Si Hammurabi, siya yung ruler ng Mesopotamia. Ang mm-hmm. Mesopotamia, siya yung Iran ngayon.
0: Oo. Oh.
2: Oh, diba? So, ito yung mga ancient na mga panahon mm-hmm. na may mga codes na-develop.
0: Mm-hmm. No? Nag-evolve
2: yung
0: na.
2: Yung isa pa is kay Ashok. Si Ashok naman, ito yung area ng, ano ba to? Ginawa niya yung Ashok Edicts.
0: Okay.
2: Ito naman sa panahon sa lupain ng India, Pakistan.
0: Mm-hmm.
2: So nandoon din, nababalot din kung ano yung pwedeng iasal mm-hmm. o pwedeng mga patakaran na dapat sundin ng mga tao. Although noong panahon na 'yon.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na kay Hammurabi. Kay ano 'yon?
0: Ashok
2: ako si Hammurabi. An eye for an eye siya doon eh. Yung isa naman, mayroong mga
0: an
2: class.
0: An eye for an eye, tooth for a tooth. No?
2: Yung namang isa, yung merong class distinction, kung merong kasalanan ng isang tao, kung wala siya sa mataas na social class,
0: yes.
2: iba yung parusa.
0: Okay.
2: Pero yun, nag-level off
0: kaya nga.
2: Yun.
0: O ngayon, ilukdangan na natin doon sa panahon natin ngayon.
2: Pero yung pagkatapos ng mga yun,
0: marami pa yan.
2: Dumating yung mga, nung nag-aabuso si King John ng England, yung mga nagre-rebelde ng mga barons niya, ginawa nila yung Magna Carta of 1215. O, sinasabi doon, ang usapin lang doon yung pag-aari ng property. Kasi mukhang inaabuso ng king.
0: Ayun.
2: So, ang pinaka punot dulo doon, ang sinasabi lang nila, not even the king should mm-hmm. be above the law.
0: Correct.
2: So, in time, may mga intellectual chuchuna na dumating, until pumunta tayo. Konti na lang na history.
0: Yes.
2: Anting dumating doon sa panahon ng American at saka French War. Mm-hmm. Ang resulta ng American War is the Constitution of the United States. Nandoon na 'yon, nakadetalye. Ang resulta ng French Revolution, it is somewhat similar to a constitution but it details what the rights of every individual is.
0: 'Yon.
2: Pagkatapos noon, eto na.
0: Eto na.
2: Nag-evolve na
0: sa
2: 'yung mga
0: panahon na natin
2: nations,
0: ngayon.
2: Nagkaroon na tayo ng International mm-hmm. Declaration of Human Rights. Na kung saan, 1948 yun, kaya tayo nag-commemorate every December 10.
0: Opo.
2: Kasama ang Pilipinas sa unang signatory at kasama yung dalawang distinguished Filipinos na nagtumulong mag-draft ng declaration na yun. Si mm-hmm. Carlos P. Romulo
0: mm-hmm. at saka kababayan natin.
2: Mm-hmm. At saka si Salvador Lopez, dating yun. Vice President.
0: Yan.
2: Ang konstitusyon natin, simulat sa pool, naka-anchor doon sa, meron siyang laman sa Universal Declaration mm-hmm. of Human Rights. In particular, yung Article 3, o 4 ba yun? 3, mm-hmm. baka babagsak ako, konstitusyon na lang. Nandun doon yung Bill of Rights natin.
0: Yun.
2: So, ang laman ng Universal Declaration of Human Rights, yun ding nandun doon sa ating Bill of Rights primarily.
0: Ayan.
2: Tapos may mga subsequent treaties mm-hmm. na nag-evolve mula doon sa Universal Human Rights, kamukha ng right of the child to education, right to food,
0: talagang kumbaga the branches na no. Hindi lang dati na sabi mo nga kanina, nung unang panahon, yung lupa.
2: Lupa lang, yung gano'n.
0: O ngayon, marami ngayon, na.
2: Malami na. Gano'n. Pero yung basic, yung 30 articles ng UN Declaration mm-hmm. of Human Rights, nandun doon yung right to liberty, right to life, right to property, right to health, right to education. Nandun doon lahat yun. Right to acquire properties, nandun doon pa rin yun. So, nag-evolve.
0: Mm-hmm.
2: So, yun in general, yung ating pinagmula ng Universal Human Rights. So it simply says na pag pinanganak ang tao, may inherent right na kahit
0: inherent,
2: anong batas hindi
0: yan.
2: Niya mabubuwag.
0: Tama.
2: That is right to equality and right to life.
0: So dun mo itong susunod na tanong ko, no? Bakit ito ay napakahalaga, no, sa pamumuhay natin na araw-araw, itong mga
2: rights,
0: lalo itong
2: na
0: rights na to, itong human rights na to.
2: Kasi meron tayong mga yung Bill of Rights kasi directed yan more than sa tao, directed yan sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
2: So titingnan mo, ito yung rights ng tao. Mm-hmm. Do not go over, wag kang mag-overreach, wag kang mag-overboard dito mm-hmm. sa mga rights na to. Diba? Kaya tingnan mo mabuti yung sa mga mm-hmm. nasasakdal.
0: Oh, may mga ano yan.
2: Nandoon yan sa Bill of Rights. Mm-hmm. And nandoon yan, the right of the accused, mm-hmm. the right to bail, the right to be confront yung yes. kung sino man yung nagsasakdal sa'yo, the right against self-incrimination, mm-hmm. hindi self-discrimination. Mm-hmm. So, nandoon yan. So, yung sa pang-araw-araw natin, yung kung hihimayin mo pa to, nakalagay ito sa mga political rights natin okay. at saka sa civil rights. Mm-hmm. Alam mo yung meron tayong general civil code, 'di ba?
0: Yes.
2: Ito nakalagay dito yung paano magre-relate ang isang tao sa isang tao. Halimbawa, mm-hmm. ang isang karapatan ng isang tao ay nalabag.
0: Yes.
2: Nandun doon 'yon. So may mga civil rights, may mga 'yun yung civil okay. rights. Alam mo ba na ang isa pang Tagalakenyo kasama sa gumawa or nag-draft ng Civil Code of the Philippines?
0: Okay, sino po 'yan?
2: Si George Bocobo ng Heron.
0: Ah, okay.
2: Kaya
0: abogado
2: mo,
0: siya? Abogado rin.
2: Abogado siya, okay, siyempre. Okay. Naging dean niya ng UP College of Law, pangalawa. Mm. Kaya yung isang building doon nakapangalan sa kanya.
0: Ah, okay. Okay, ang dami pa na natin mga
2: dapat
0: kababayan.
2: Yun, dapat
0: ano?
2: Yun na di-discuss sa mga ano
0: okay,
2: natin.
0: Okay, nga, ano, buti na lang, nandito tayo ngayon. Ano, diba?
2: Taga
0: Heron na siya.
2: Taga Heron
0: George,
2: siya.
0: Attorney
2: George.
0: George
2: Bocobo.
0: Ano pa siya? Still around or what?
2: Wala na. Ikaw wala naman.
0: Ma, noon pa yan.
2: 1950.
0: So, ito nga, binabanggit mo kanina, attorney, no? So, kahit anong estado mo sa iyong buhay, uh-huh. ha? May yung mga karapatan na sinabi mo, nandyan.
2: Nandyan, oo.
0: Oo, hindi nawa
2: ka. Mahirap ka man, o mayaman ka man, may equality before the law.
0: Opo, opo.
2: So, dapat pantay-pantay.
0: So, pantay-pantay.
2: Pagka, oo, pantay-pantay.
0: Yun. So, ito ngayon ang tanong ko din. Ano yung pagkakaiba ng ano? No? Civil rights, political rights, at social rights.
2: Yung civil rights, halimbawa, civil and political. Yung karapatang bumoto kasama mm-hmm. doon. Karapatang magpakasal, civil yun.
0: Mm-hmm.
2: Karapatang maghiwalay. Mm-hmm. Pero again, meron okay, family
0: ibang
2: code. Oh,
0: may ibang ba ano naman doon? May ibang usapin
2: yun. May family yun. Code na nagko-cover ng mga ganong klaseng rights mm-hmm. yun. Tapos, yung political rights mo, kasama din yung pagboboto din yun. Yun. Tapos, to be part of public discussion, mag-participate ka sa pag-gobyerno, dapat yung point of view mo na isasabi mo, that's a political right.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi pwedeng sunod ka lang ng sunod na hindi ka naririnig.
0: O kaya nga, no?
2: Diba? Mm. Kaya yung local government natin may ganyan. Bago nila ipasa ang isang ordinance, nagpa-public hearing sila.
0: Oh, tama.
2: That is the way for us to say what we want to say. Mm-hmm. Diba? Yun. Kasama sa civil rights po yung merong right bawat tao, tapos kung na-abuse yung right mo,
0: mm-hmm.
2: o kaya nagkaroon ng damages on what should be yours, no, tulad ng mga lupa-lupa dyan,
0: okay.
2: kasama yan sa civil rights
0: po. Ito ngayon.
2: So, you can demand damages, you
0: yes.
2: can demand
0: money. Sa lahat ng karapatan po natin talaga uh-huh. yan. Ano? So, uh-huh. may pagkakataon ba, attorney, na, ano, na nalilimitahan itong ating mga karapatan? O, kung meron man, anong instansyasyon o anong sitwasyon?
2: Hindi kasi absolute, eh, no?
0: mm-hmm.
2: pero debatable yan. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Kunyari, freedom of expression, that is a political right, at just as well as a civil right,
0: okay.
2: diba? Kaya lang, pagka nilapastangan mo yung isang
0: tao naman, may karapatan din naman siya.
2: Mayroong karapatan siya para to seek redress of grievances.
0: Mm-hmm.
2: So, anong gagawin niya? Meron tayong batas.
0: Yun,
2: diba? Pag dinamage mo yung reputation niya, libel. Pagka dinamage mo yung reputation
0: niya,
2: according to what they see as na damage,
0: okay.
2: online ang gagamitin mo.
0: Naku, cyber libel yun. So, siguro yung tanong ko hindi naman nalilimitahan doon eh. Kumbaga yung sa kabilang banda meron din naman siyang ano no both sides may mga kani-kanyang karapatan din kung ano-ano yung sitwasyon na ngayon
2: kasi
0: ano?
2: Bilang malayang tao may responsibilidad ka din eh.
0: O tama.
2: Diba? So what goes with your right is your responsibility
0: mm-hmm.
2: to be ano just and fair with the rest of humanity. Ngayon walang abuse.
0: Ito, I'm sure, dahil human rights lawyers ka, no? Lawyer ka, maraming ka ng mga, hinahawakan ng mga kaso na nalabag yung kanilang karapatan nga, no? Ano yung ano, karaniwang mga paglabag na nagagawa sa kanila?
2: Meron ako halimbawang case na nanalo, tinaniwan ng baril.
0: sino yung nagtanim? Of course, yung
2: pero,
0: authority.
2: Authority.
0: Oh, okay.
2: Yun. Pero hindi sa Tarlac to, sa Nueva Ecija to.
0: Bakit ganun? Ba't tinanim siya? Ano siya? Kumbaga, suspect ng anong kaso?
2: Suspect siya na kung ano man. Maraming ganun. Meron pa akong ongoing case ngayon. Kaya lang, I do not want to discuss
0: okay,
2: it kasi
0: baka,
2: ongoing pa siya.
0: Ano bang tawag
2: pero
0: doon?
2: The one in Gimba, resolved na yun eh. So, napanalo, na-acquit yung client natin. Yun na. Ano natin yun? Client natin sa Human Rights Office, pro bono.
0: Okay.
2: Yung mga ganun. Mm-hmm. Tapos, syempre, may mga yung meron silang rights sa lupa, tapos na-displace sila. Example, yung Pinang, diba? Matag 4 years ago, anniversary nila ng June 12. 4 years ago. Tinutukan June 12 pa yun.
0: Ano na yung, ano yun, ongoing pa rin yung kaso.
2: Tapos na, okay, nanalo sila. So, nabigay na yung lupa
0: Congrats,
2: sa kanila.
0: Dami mong panalo, Torne.
2: So, there are 83 people na kinulong nun.
0: Okay.
2: Lahat ng mga magsasaka sa Concepcion, Pinang.
0: Okay,
2: so
0: no,
2: hindi
0: so,
2: lang naman
0: tama.
2: Ako yun,
0: naging
2: marami
0: controversial,
2: ang kasama
0: doon. Naging controversial yun, ano?
2: Doon ako na-rentag.
0: O, ikaw, eh, may karapatan ka rin naman yun.
2: Diba?
0: Uso ngayon yun, red tag. Meron pa ba yan, nagre-red tag?
2: Tapos makita mo yung mga dumadating na nagpapatulong sa atin sa Human Rights Office natin. Halos ganun yung mga na-displace na tao sa property nila. Mm-hmm. O kaya alam mo, may mga rape victims, tapos wala silang lawyer, pupunta sa atin kung anong pwedeng gawin. Tapos, hindi man natin sila maging kliyente diretso, nabibigyan natin sila ng resolution, anong next steps na gagawin nila. Yung mga ganong klase.
0: Ayun.
2: So, madami. Tapos may mga class, hindi naman class suit, pero halimbawa, ang barangay central, i-eject sila.
0: Okay.
2: Buong barangay yun, mawawala yun sa mapa.
0: Naku.
2: Barangay Kapehan, may eject sila. But I will not discuss
0: sa class ano. So may mga ganong
2: ongoing
0: pa rin yun.
2: So tinutulungan natin itong mga to.
0: Okay. Halimbawa, no, si isang ordinaryong tao, Attorney John, no, paano nila malalaman na pag sila ano, nilabag ng kanilang karapatan? Ano yung,
2: halimbawa?
0: Tulad halimbawa nyo, yung mga binabanggit mo sa lupa, doon sa kanilang mga kung ano-anong pinaglalaban. Paano nila malalaman na sila'y nalabag na yung kanilang karapatan?
2: Halimbawa, sinuspek ka, eto na lang.
0: At ito, dagdag ko na rin, ano yung dapat nilang gawin pala din? Pag okay.
2: Halimbawa, ni-red tag ka.
0: Ayun, yun.
2: Bigla kang kinuha sa inyo.
0: Naku!
2: Diba? Merong batas na nagsa-safeguard na kapag ka X number of hours, hindi ka kinasuhan.
0: Okay.
2: Tapos hindi ka pa pinalabas.
0: Okay. So,
2: illegal arrest na yun.
0: Oh, tsaka dapat, di ba,
2: illegal detention na yun.
0: Di ba dapat pag bigla ka nalang kukunin, di ba may warranto pa arrest?
2: Kung minsan kasi, pagka ganyan, meron kasing warrantless arrest na inaallow ng law. Ibig sabihin, nakikita kang may ginagawang krimen o kaya talagang sinusundan ka, yung ganon, warrantless arrest, pwedeng private individual, arestuhin ka. Limbawa, may ginagawa ka, di ba? Yun, syempre, kung meron kang ginagawang ganon, pagtatanggol mo yung sarili mo. Kaya lang, may right ka din. May right ka din na magtawag na abogado mo, may right ka din na kapag hindi ka kinasuhan in X number of hours, illegal detention na yun. Pero iba-iba yung hours na yun eh. Kasi depende sa imposable penalty. Kung hindi naman ganun kabigat, mas maikli yung oras. Yung mga ganung klase.
0: So,
2: maraming makikita mo sa, kung actual ka na sa litigation, marami ka makikita mo loopholes na nabibiolate.
0: Ay, ganun ba? So, kailangan, importante talaga, alam natin yung karapatan natin.
2: Oo. Naman.
0: So pag may mga ganyan na limbawa, na ganyan, kanino sila pwedeng dumulog? Sa inyo, sa mga...
2: Unang-una, syempre, go to a lawyer. Kung wala kang pambayad ng lawyer, pumunta ka sa atin sa Human Rights Office. O kaya, sa Integrated Power of the Philippines, meron kaming legal aid doon. No? Every day, meron kaming nakatao doon na abogado, naka-assign para mag-entertain kung ano man yung mga gusto nyong sabihin. You will be advised on what to do. Yun. Tapos kung talagang wala kang pambayad ng abogado, i-assess ka nila, iti-take ka nila as their client.
0: Oh, sa PAW lang pwede, kaya sa IBP yata, di ba, may programa kayong ganun.
2: Ang una sa PAW muna sila. Kung hindi sila kakayanin ng PAW, dahil yung kabila, na litigant mm-hmm. eh, naunang nagpunta sa kanila, tatanggapin namin sila sa IBB.
0: Mm-hmm. Okay, sa panahon natin ngayon, alam naman natin ito, social media, no? Kung ano-ano na yung mga nagpo-post dyan, kung ano-ano, no? So sa panahon nga natin ngayon sa mundo ng ano natin, teknolohiya natin, no? Paano natin napoprotektahan ang ating karapatan, yung, kumbaga yung privacy?
2: May privacy pa ba sa social media?
0: Yun nga, no?
2: Dapat ano, maging conscientious tayo, kaya kailangan yung mm-hmm. media literacy.
0: Yun nga.
2: Alam mo yun, mm-hmm. dapat magiging mapanuri ka. It all boils down to how the person thinks, eh, no? Maging mapanuri ka, maging responsible ka na social media, sa social media, mm-hmm. kung ano yung pinopost mo, ganun. Mm-hmm. Well, tapos, siyempre, kung ano yung, ano yun, naduduplicate yan, eh. Kung gusto mo yung sinasabi mm-hmm. ng isang tao,
0: sinishare mo.
2: Sinishare mo.
0: Nilalike mo, hina-heart mo.
2: So, ngayon, nilalike mo, hina-heart mo. Kung hindi maganda yung sinasabi ng isang tao,
0: at
2: tapos
0: mo
2: nilike mo, at o kaya sinishare mo,
0: at nagkomento ka pa
2: pwede
0: yata.
2: Ka bang, pwede ka bang kasuhan?
0: Ayan. Hindi. Okay.
2: Pero, pag nagkomento yun, ka, dinagdagan mo pa, lalo mong pinalala.
0: Yun din nasabi ni Attorney Emery, okay, yan, at saka ni Attorney Bryle.
2: Diba?
0: Kaya, kaya dapat tinitingnan din ho nyo dahil hindi ko mo ang dami kasing mga journalist na ngayon no sa social media.
2: Oo nga, wala na yung traditional nung panahon ko.
0: Yung mga lalo na, ano lalo na mga trolls, di ba? Hindi mo
2: at
0: kilala.
2: At saka yung mga nagpapanggap na journalist na naggagawa ng dyaryo-dyaryo sa online, ni hindi lumalabas para mag-cover.
0: Kaya nga.
2: Kinukuha lang nila yung news ng major, nire-rehash nila, tapos ipopost nila as
0: ayun
2: theirs.
0: Na. Kumbaga hindi sila nagpagod na?
2: Hindi sila nagpagod, mm-hmm. hindi nila na-validate yung kwento, walang vetting na nangyari kasi walang editors
0: wala.
2: Na nag-edit. Mm-hmm.
0: Sila-sila na lang.
2: Di ba? Kaya ang daming mga ano ngayon eh.
0: Maari bang ano to, attorney, yung halimbawa, yung mga paglabag sa ano, nasa human rights. Halimbawa, ikaw eh nasa cyberbullying o kaya online harassment. Pwedeng matawag
2: pwede.
0: Natin ano to sa
2: pwede
0: human
2: yan,
0: rights.
2: Alam mo, meron kasing ano eh, may cyber ano, track. Makikita yon kahit na binura mo yung buhay pa yun.
0: Oo, kumbaga may
2: tapos,
0: ano
2: may
0: yan, footprint.
2: Footprint. Oh, may footprint talaga yan, di ba? So, it's called cyber forensics. Mm-hmm. So, kaya nilang itrace yun. Mm-hmm. Kahit iniba mo yung pangalan mo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang dami, di ba, mga troll.
0: Oh, yes.
2: Walang pangalan eh. Ito kasi nga, si ano, pangalan niya yung kaya nadidemanda siya.
0: Oh, at least, ito yung sabi nga namin ng... kahit kami ni Paring Willie, halimbawa dito sa pagbo-broadcast, hindi kami kung ano man yung kumbaga yung sabihin namin, pinaninindigan namin.
2: Oo, ako din naman.
0: Kilala kami. Kilala tayo.
2: Kilala tayo.
0: Hindi yung
2: nagpapanggap.
0: Troll, nagpapanggit ang kumbaga tinatago yung real identity nila kasi bakit mo itatago kung totoo yung sinasabi mo at kung pinaglalaban mo yung katotohanan? Di
2: tsaka itong mga troll fans, alam na alam mo, may mga trigger words yan eh. Pag lumabas sa isa, lalabas doon sa kabila.
0: Oh, yeah,
2: eh.
0: Diba? Pupuganda ka. Iisayin ka din ng
2: sinasabi.
0: Kaya
2: ako hindi ko na pinapansin yung mga
0: yun. Eh, alam, minsan nakakabikon din
2: sayang
0: sila.
2: Sayang
0: ano?
2: Sa oras.
0: Oh, tama.
2: Sa ako nanalo ako sa dalawang beses.
0: Oh, yun.
2: Sad bahay.
0: Ay, good morning, Paring Maynard, kung nakikinig ka.
2: Hindi mo na nga binabanggit.
0: Hindi, binati ko lang naman. Eh. Yan, ano, ito nga, no, yung sa mga ibang sektor po natin, ano, may mga tinatawag bang special na karapatan ng mga kababaihan, kabataan, senior citizen, at saka mga PWD?
2: At saka mga SOGI. Pride Month
0: Sogi.
2: Ngayon.
0: Oo nga pala, yung LGBT, sorry ah.
2: LGBTQ++.
0: So lahat ng yan, may
2: mga separate. Except yun. Itong SOGI bill dito sa Pride Month.
0: Meron na ba yan? Ongoing pa rin?
2: Hindi pa eh. Hindi pa nila napapapasa. Mm-hmm. Pero ang nangyayari, nung binabasa ko yung history nito, ang unang nag-file ng bill for SOGI, mm-hmm. si Senator Miriam Santiago.
0: Ah, hindi nung kapanahon nagpapala niya, ni
2: so, ilang dekada na yan. Hanggang ngayon, hindi pa na napapasa.
0: Ngayon ba, sinong may hawak niyan na nag-file? Hindi ba si Senator Risa?
2: Hindi ko na. I think so. Kaya lang, ang dilema nila dito, basically, yung SOGI bill, is an anti-discrimination bill.
0: Okay.
2: So, ang argument ng iba, kaya hindi napapasa pa sa ito, mm-hmm. nakabalot na to sa general human rights.
0: Oh, nandun na.
2: Nandun na, di ba? Doon sa constitution natin, yung discrimination against any person for that matter. Diba?
0: So, in general na dapat yung nandun na. Kaya lang, sabi mo nga, doon sa so GBL na yun.
2: Napaka-specific kasi.
0: Specific yung gusto nilang, nung batas na yun.
2: Kasi nag-evolve na ang society natin. Yung mga tinatago noon, medyo liberal na ngayon, medyo tanggap na natin, yung mga ganong klase. Pero, nangyayari pa rin yung discrimination. Mm-hmm. So, yung SOGI bill, yung discrimination sa trabaho, dapat equal rights pag kumuha ka, nag-apply ka sa work. Mm-hmm. Discrimination sa public spaces.
0: Okay.
2: Dapat yon kailangan. Pero ngayon, nangyayari na yon. May CR na for,
0: Tatlo, minsan tatlo na yun.
2: Diba? Kung pupunta ka sa Manila City Hall, sa mga korte doon, tatlo
0: po.
2: Na, okay. Meron na silang for, mga ibang ganun din na lugar.
0: Sandali ha, pag, limbawa, men, women, diba? Tapos isa, sino yung papasok doon? Alam naman natin, doon sa, limbawa, yung sa, ang hirap,
2: meron silang specific na ano eh.
0: Okay.
2: Na pangalan, hindi ko na maano kasi hindi naman ako pumapasok doon. Pero nakikita ko yun.
0: At least, yung sinasabi nilang yung karapatan nila dyan, dun sa batas na yan, kahit hindi pa sa...
2: Na-implement.
0: Meron na rin ganyan.
2: Wala man yung batas na specific for that.
0: Sa ibang bansa din nata, parang ganun na rin.
2: May
0: sarili na silang
2: Hindi ko lang alam kung dito sa bill kasama na yung... mukhang hindi pa. Yung yung same-sex marriage. Mukhang wala doon. Parang political and civil rights. Parang mga
0: religious
2: general rights.
0: At saka na rin yun. Baka papasok na rin sa...
2: Hindi, ganito pala yung sa City Hall, na Manila City Hall, nakita ko. Doon sa cubicle ng babae, doon sa CR ng babae, meron specific cubicle for... Na sogi na...
0: Okay.
2: So in short, gender, female siya, pero hindi siya... ang sexual preference niya, hindi as the regular babae.
0: Okay.
2: So, merong specific cubicle para sa...
0: Yung sa pambabayan, sa palalaki, hindi mo naman mapasukan yon.
2: Hindi ko alam yun.
0: Sana sinama mo. Pagpupunta ka doon, sama mo ako para i-imbestigan ko. Baka may separate din na cubicle. Sana ganun, para... talagang kahit papaano, sabi mo nga, kahit hindi pa yung batas na yan, nai-implemento na natin. Sabi nga, sa ibang bansa, parang ganun na rin, may mga pinupuntahan
2: saka
0: na
2: may
0: mga public.
2: Saka may mga local governments, LGUs na merong specific ordinance na local. Na-invite tayo one time, hindi lang ako nakapunta, to be part of the public hearing and review ng isang draft ordinance sa Anao. Precisely for the SOGI.
0: Anao ba? Ayun.
2: See, yung mga
0: pwede bang
2: natin
0: magkaroon tayo ng local na mga ganyan na, local na mga resolusyon?
2: Pwede. Mga ordinances. Meron na rin yata sa ibang lugar. But once the national law is approved, magiging congruent yung local doon sa national. So any portion of the local that is not compatible doon sa national, i-delete yun.
0: Okay.
2: Pwede naman yun.
0: Kasi
2: susundan mo yung
0: hindi
2: national.
0: Hindi siya pwedeng bang tawag doon?
2: Nasa pareho, hindi. Dapat
0: National, basta national yung Ayan, okay.
2: Sa June, itong June, mag-announce ako. Meron tayong activity for Pride. Kaya lang, ang...
0: Sa city yan, sa amin din, meron
2: sa
0: kami.
2: Province, yes. Yan. Kasama natin ang tourism yan. Dyan.
0: Okay.
2: So, we hope na magkaroon din tayo ng legal aid kung may mga concerns sila. Pwede silang lumapit.
0: Nung araw na lalawigan, nagkaroon na legal aid. Nandun ka ba?
2: Wala. Ako nasa hearing ako na sa Manila.
0: Okay. Ito, attorney, meron pa naman tayong 10 minuto. May mga maling paniniwala ba sa o misconceptions tungkol sa human rights?
2: Parang propaganda ng mga...
0: Ako, ang alam ko noon, attorney, nung siyempre, human rights na rin. Ang akala ko lang doon, applicable lang yung human rights na yun. Halimbawa, yung mga kapatid nating nasa, kaliwa, ganun. Kaya nga, noon nga, yun ang parang alam ko. Ito nga, doon nga papasok. Ano yung misconception natin dito, yung mga maling paniniwala natin tungkol sa...
2: Remember, galing tayo sa martial law.
0: Ayun.
2: Yun ang pinagmulan noon. So, yung Red Scare, nandun yun. Pagka medyo palaban ka, aktivista ka, ayun na. Tapos ini-impose nila yung mga red tagging. Siyempre, sisigaw itong mga activists. That's a violation of my human rights.
0: Okay.
2: So, yun. No? So, kahit na sa ibang lugar, ganyan pa din.
0: O kaya itong mga inaresto, halimbawa ng mga otoridad. No? Ayun, human rights agad. Darating din yung mga buga. Si mga ibang, ano ba yan? Yung mga makabayan black, ganun-ganun. Ha?
2: Kasi yung human rights, yung na Bill of Rights natin, is directed to the state. Mm. So, hanggang dito ka lang. Pagka lumampas ka sa mga rights na to, syempre, iiyak yung tao. Tama. So, yun. Meron nga kaming pinuntahan na liblib. Mm-hmm. Somewhere din sa western portion. The other year pa to. Mm-hmm. Tapos, magli-legal aid kami. Nung nakita nila yung human rights, pinaligiran kami ng naka-uniforming barangay chuchu.
0: Kaya nga, oo.
2: Kaya lang niladlad namin eh. Mm-hmm. Yung pagmumukha ni S1, ni Gov S1.
0: Kaya
2: namin, legal aid ito ng province. So, Office of the Human Attorney, Rights. Attorney,
0: yung mismong sinabi mong yan, can you sue them, yung mga pumaligid sa inyo? Kasi,
2: hindi naman. Nagbabantay lang sila. Okay. Wala naman silang ginawang
0: parang dinidiscriminate kayo. yun nga yung...
2: Nagkikreate
0: Kaya
2: lang, we understand where they're coming from. Kasi lalo na yung liblib, bundok na yun eh.
0: Dito siguro papasok tong next question ko. No? Yun, nabanggit mo yun, attorney. No? So, paano natin mababalansi ito, no? Sa pagprotekta ng karapatang pantao at dun sa pananatili pa rin ng kaayusan ng ating lipunan.
2: Information is very crucial. Mm-hmm. Kailangan yung information dissemination natin tungkol sa karapatan or what human rights is all about.
0: Okay.
2: Kailangan ma-disseminate talaga yun. Mm-hmm. Hindi ito dapat katakutan on both ways.
0: Yes.
2: Diba? Hindi. Kasi ini-instill lang natin na pagkapanganak ng tao may karapatan.
0: Meron na.
2: Inherent yun sa'yo.
0: Inherent, basic right,
2: so,
0: everything.
2: So, dapat hindi ito na-abuse. Mm-hmm. Pag na-abuse ito, dapat alam mo kung anong gagawin mo.
0: At mag-isa pamamahin natin, di ba? Mm-hmm. Kahit na tayo magkakapamilya, meron pa rin tayong karapatan bawat isa, no? Within wag na lang natin
2: lawakan. Ayun na, nagkakaraoke yung kapitbahay.
0: Ayun nga, no?
2: Hanggang alas 3 ng madaling araw.
0: Oh, dapat alas 10 lang yan. Diba? Karapatan na natin yun.
2: So ngayon, may nire-regulate yun, di ba? Yun. Kasama yun sa mga maliliit na bagay na pang-araw-araw.
0: Yes, okay.
2: Meron pa akong i-announce.
0: Sige, announcement pa tayo. Ayaw mo na ng tanungan.
2: Baka makalimutan ko lang.
0: Sige po. Marami tayong activities actually. Okay.
2: Maliban doon sa gagawin natin for Pride Month, meron pa ang Office of Human Rights natin sa probinsya. Meron tayong parang Cinemalaya Production.
0: Okay.
2: So, we are encouraging creative people na gumawa sila ng video. Ilo-launch ito ng July. Teka, nawala yung text ni Nelson. Mag-submit po kayo ng pwede ninyong magawa. Tapos, ang tema po nito ay...
0: importante dyan yung tema.
2: Kasi ginawa natin to. Pero human rights in general yung theme. Pero ngayon, ang atin pong tema ay Cinema Mamayan Short Documentaries Contest. Yun po. Yun po yung ating magiging contest. First week po ng July. Mm-hmm. Pwede na yung registration and other details. Tapos, bigyan nyo lang po kami ng synopsis kung ano yung gagawin ninyong project.
0: Okay.
2: Video po ito, nandoon din yung rules, gaano kahaba.
0: Parang short movie yan.
2: Pero docu. Tapos, follow po ninyo yung Facebook page ng Provincial Human Rights Office, Tarlac, para sa mga iba pang announcement. Tapos, sa Integrated Bar of the Philippines naman, umiikot yung legal aid caravan natin sa bayan ng Concepcion at bayan ng Gerona na every Thursday, basta merong specific days of the week na umiikot per barangay.
0: Okay.
2: So, kung may mga ikukonsulta yung mga makapagbayan
0: natin. So, yun na yung sinasabi mo
2: natin,
0: kanina, yung information para mas maintindihan pa nila. Okay.
2: So, yun. Yun naman sa IBP yun, not necessarily ang human rights as human rights advocacy.
0: Okay.
2: Pero simpleng legal aid lang, kahit ano po yung concern ninyo, basta't merong kinalaman sa batas, sa karapatan, pwede po kayo lumapit. doon sa mga barangay na to na naka-schedule. I think it is posted naman din sa IBP website. Mm-hmm. So, ito is through the local government ng Hirona at local government ng Concepcion.
0: Okay. Okay. Yung tanggapan mo?
2: Tanggapan ko.
0: Baka may mga nababiolate yung kanilang human rights. Gusto pumunta sa'yo yung mga ito. Sa ano pa rin?
2: Dun sa pagka sa IBP po kayo pumunta, libre po yung consultation ko. Pagka sa human rights office po, libre din po. Pero pag pumunta po kayo sa opisina po, maniningil na po ako.
0: Sa IBP na lang. Hindi, nasa pag-iusapan naman.
2: Hindi, kahit naman nasa opisina ko, kapag alam ko yung tao,
0: depende naman sa kapasidad ng tao, di ba?
2: Hindi po ako mahirap, hindi po ako madali lang po akong kausap.
0: Siyempre, kung nakita mo, nakabumaba ng sasakyan, naka-Toyota Fortuner, o kaya Mercedes-Benz, ibang usapan yun, di ba?
2: Hindi yun pupunta sa akin.
0: Hindi gratis yun, ano? Alam mo, may nakatagapakinig tayo ngayon, ano, na nagustuhan yung pinag-usapan natin, at, di ba? Yung mga, magaling na abogado to. Abogada, yan. Okay, huling mensahe na lang para dito sa mga pinag-usapan natin about human rights sa mga kababayan natin na yung dapat ma-feel nila na, oh, sandali, parang ganito yung sinabi ni Attorney Joe, parang may na-violate ako ng taong to, o kaya kung sino man yan. Sige po.
2: Isa lang, no, yung maging mapanuri po tayo kung paano tayo makipag-relate sa ibang

0: para matulungan namin kayo, no? Para pero yung pong mayayaman kaya magbayad.
1: Joke lang. In short, maging,
0: ako naman maging oo. Ako tapos ako very specific ako ngayon doon sa media literacy natin kasi part and parcel of our freedom of expression, freedom of the press. Ito yung karapatan natin ipahiwatig what we have in mind, what we have in our hearts. Kaya lang sana, maging mapanuri nga tayo at maging responsable tayo na cyber citizen. Dapat po, iwasan po natin yung mga hindi magandang pagsasalita kung hindi natin po nabe-verify kung ano yung totoo. Tapos po, yung mga troll.
1: Yung tama, no?
0: Hindi ko naman mabibigay kung ano man yung mabibigay sa inyo. Siguro naman. Ano yun? Dikta ng pangangailangan. Oo. Diba? Kaya lang.
1: Ano tawag? Trabaho na siguro nila yun. Ano, dahil kumikita sila.
0: Trabaho nila yun. Sana naman grow a conscience.
1: Yes, tama. Yun lang. Alam niyo hindi totoo yung
0: naninira kayo para ano, diba? Kasi at the end of the day, truth will come out .
1: Correct.
0: Tapos at the end of the day, the law will take you.
1: Yeah, so
0: hahawulin kayo ng batas. Remember, traceable lahat 'yan.
1: Madali na ngayon, ano, pag diba? Talagang pinagpursigihan niya ng otoridad, malalaman at malalaman.
0: No, cyber forensics is very efficient now. Yung technology natin, kaya-kaya kayong i-trace.
1: Yes. Diba? Okay.
0: Ayun lang po.
1: At saka in short, maging mabait tayo sa isa't isa. Okay, thank you so much Attorney Joe.
0: Magandang umaga, thank you din.
1: Medyo nabitinan din tayo dun sa pag-usap natin, pero at least ang dami kong natutunan, no? Marami din naman natutunan na, I'm sure, yung ating mga kababayan.
0: At least na-meet mo si Hammurabi of
1: Kung alam ko lang na babanggitin mo yun, rinishert ko na rin sana yun. Actually, si Attorney Brail, kagabi lang niya binigay yung topic natin. Sabi niya, kuya, kanya bukas yung human rights nga. Siyempre pumunta sa isip ko noon, ikaw na. No? Tapos nung kanina nga, hindi ako makakaruting kanya. May hearing daw yata, lunis na lunis. Ano?
0: Anyway, ang office ng human rights natin, wala na kami sa
1: Wala na kami sa
0: under the stairs. Hindi na kami Harry Potter.
1: Kasi pinaglaban mo yung human rights.
0: Nandun na kami sa yung dating, yung naka-separate na building na yun, yung unang-unang IBP sa gilid ng parking.
1: Tama.
0: Yung parang motor, hindi ko alam anong pinalitan namin doon. Pero sige. Doon na kami.
1: Doon na. Ha? Sige po. Okay, thank you so much, Attorney Joe. Okay. Uli po, sumainyo na naman. Isang edisyon ng Payong Mayap. At I'm sure, no, maraming natutunan itong ating mga kababayan, ano, ukol sa kanilang mga karapatan. Na? Hindi lang yung karapatan na alam natin, ano, ha? Basta lahat tayo may karapatan na dapat naman ipaglaban natin. At kung hindi naman na wag din naman tayong mag-violate nung karapatan din po nung kapwa-tao natin. Okay? Okay, with that, muli po sa pangalan ng ating mahal na Governor Christian Tell, Vice Governor Lita Aquino na magbe-birthday, ha? Sandali, June 17. Si Vice Gov.
0: Happy birthday, Vice!
1: 15 ngayon, di ba? Yan, happy birthday. Advance, ha? I-advance nyo na rin yung pamirin. Okay. Maraming salamat. Ako po si Jojo Pascual. Good morning muli. God bless. Tarlac. Bye-bye.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Pabili nga nito.
6: Mahal naman. 20 na lang.
7: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexino Forte!
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
19: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: More music!
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 10:30.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP. Sa mga leading drugs, ascorbic acid, zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: Time check, 10:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko!
0: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: This is

kung ikaw ay Pilipino. Ito ang radyo mo, Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo, RPMG. RPMG Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo, Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.

provincial stations. Of course, we have our reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa sa pamagitan po ng mga provincial stations natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello sa mga kabahagi natin na ngayon po'y nakatunghay via Facebook at Radio Pilipino. Hi, mga nanonood po sa ating live. Magandang araw sa inyo mga kabahagi. At syempre pa, mga nakamonitor din sa pamagitan ng At Radio Pilipino Media Group. Yan po yung ating YouTube channel, no? Hello sa inyo! Magparamdam na, mga kabahagi! At mas gugustuhin ko po na mabasa po ang inyong mga komento kasama ang inyong pong location. San nga ba ho kayo nanonood or nakikinig sa mga oras na ito? Bukas rin po ang ating text line, ha? Andiyan po si kabahaging Francine at ang mga OJTs natin din from from UCC na pwede pong tumanggap ng inyong mga messages, ng yung mga tawag, wag na po muna, no? Mas maganda po mga mensahe para sunod-sunod, ano? Ha, magiging madali po sa production natin. Oo. Hindi naman hindi sila makakapag-phone call sa inyo sa mga oras na ito. Okay, sige. So, magandang araw sa mga nakamartyr din sa atin sa Ibayong Dagat. Ha? Sila Uno Maki, Karen Mendoza Fama. Si Karen ay nasa Caloocan. Of course, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila. Booker Panotes ng Cavite. Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni. At kay Leilani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon. Magandang araw sa inyo. Kay Ellen Messina, nandiyan po sa kabilang Caloocan. Tawag ko kabilang Caloocan, North Caloocan kasi sila. Oo. And sa iba pa ho, no? Message lang kayo. Uy, si Tony Rock pala ng Texas, USFA. And Angela Redahan ng Malolos, Bulacan. Uy, nasa Malolos ako, ha? Last, weekends. Ay, hindi. Ano pala, Friday ba yon? Oo, Friday. Nandun ako sa, Malolos. Ha? Angelo, kamusta na si Nanay Emma? Anyway, mga kabahagi, ha? Still, mamaya po, meron tayong inaasahang makakaugnayan mula po sa General Santos City, ang kanila pong City Public Information Officer. Makikibalita po rin po tayo, ha? Dahil ito ho, no, sa huling monitoring po ng ating news and research department ay umakyat na sa 65 ang bilang po ng nasawi dyan sa nangyaring napakalakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama po yan dyan sa bahagi po ng Mindanao. Kaya makikialam tayo, baka nadagdagan po yung bilang ito, wag naman sana, no? Sana tumigil na lang sa ganyan. Ah, so, mamaya po ang tabayanan nyo, we'll be having Mr. Rombel Katoliko ng General Santos City Public Information Office. Okay? So, yung mga katanungan ninyo, by the way, kung meron no kayong mga kamag-anakan, ano, na wala ho kayong komunikasyon sa mga oras pa na ito, dyan po sa area ng Mindanao, gamitin nyo po, no, ang ating programa, ang ating station. Maybe we could ask somebody sa mga provincial stations natin, ano, para malaman po ang tugon sa inyong mga katanungan, sa inyong mga mahal sa buhay, yung kalagayan nila doon. Kasi, di ba, may mga areas pa rin po na hirap sa komunikasyon. And although may mga napapasok na, no, yung even yung mga malayong lugar na na-isolate pansamantala dahil po sa mga nangyaring landslide, no, sa pagguho at natakpan ho, no, yung mga major or minor na roads doon. So, sige po, mag-message lang kayo. Okay, so, it's a Monday discussion. Mamaya po ay balita ko, meron na namang paggalaw sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Magbibigay tayo ng update dyan. At yung mga concerns niyo with regards to finances, ayan, no, yung mga gastusin, paano ang mga budgeting, mga ganon, and even yung mga pagkukuha ng loans. Naku, marami na nagtatanong sa atin kasi may mga lugar sa Southern Mindanao ang itinaas na po, ano, sa state of calamity, kaya ang tinatanong nila, no, available na ba ang mga loan
applications. Ayun, yung mga calamity loan na binibigay ng mga ahensya ng ating pamahalaan. So, yan po, no? Tatanungin natin dyan ang SSS, no? Usually po kasi, lalong-lalo na yung mga kabahagi natin na natatrabaho and they have their SSS, no? Eh, po pwede naman, di ba? Pagka ganyan pong isa ho yan eh. Isa ho yan sa dahilan kung bakit nagde-declare ng ano, is para matulungan agad-agad ang mga kabahagi nating naapektuhan ng mga ganitong kalamidad. Samantala mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo toltodo!

0: Show todo, todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
1: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po ang ating programang Serbisyo Todo-Todo na sa second half na hutan ng programa. And habang ako po ay naka-pause for a break, ano, nakita ko, ba may mga mensahe ang ating kabahaging Willie Perez. Prof, mabuhay ka! Ayan ha. Ayan. O, giniginaw daw ako. Chill lang. Thank you ha sa panonood. Ganyan lang kami ni Prof. Willie eh ha. Oo, pagka siya nagpo-program, ako nanonood. Pag naman ako nagpo-program, siya naman ang nanonood. Okay, uy, batiin natin si Mark Anthony Warren Cuesta, nanonood sa atin from Manitoba, Canada. Hello, ingat-ingat kayo dyan, beta. Ayun, mate ko po yan sa SRPS. Oo, ha? Yung mga, ano, Balutondo days namin. Diyan po, ha? And, sabing ganon ni Prof. Willie. Hi, BFF Dennis Karunungan. Regards daw dyan sa Australia. Ay, taga-Australia pala si Dennis. Oo. Prof. Willie, lagi pong nanunood si Via. Si kabahaging Dennis at lagi ka rin binabate. Oh, good morning, Miss Matt! Kamusta po? God bless po. And to my BFF, Willie Perez. Ayun, nagkamustahan sila dun sa ating program. Okay, eto na muna. Tanggap tayo ng mga ulat mula sa mga magigiting nating kabahagi sa mga provincial stations. Unahin natin si Tony Sandoval ng DZLT Lucena, mga miyembro ng media at mga pulis sa Quezon. Nagkaisa sa sports vest. Aba, ganda niyan. Ganda project yan, ha? Partnership sa paglilingkod, pinatatag. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
3: Yes, kabahagi, Matt. Pansamantalang isinentabi ng mga mamamahayag at mga pulis sa lalawigan ng Quezon ang kanilang tungkulin at nagharap. O, hindi para sa coverage operasyon, kundi para sa isang araw na palakasan at pagkakaisa.
2: Galing!
3: Nagtuwang ang Quezon Police Provincial Office of GPPO at ang bagong tatag na Quezon Media Sports Club o QMSC sa pagsasagawa ng Quezon PPO Media Sport Fest 2026 sa bahagi ng Camp General Guillermo Monacar sa lungsod de Lucena kahapon. Layo ng aktibidad na para kasinasamahan, pagtutulungan at tiwala sa pagitan ng media at pulisya upang higit na mapahusay ang kanilang ugnayan sa paghati ng impormasyon at pagpupanatili ng kapayapaan at kaayusan sa dalawigan. Nasa 50 mga mamamahayag mula sa iba't ibang media organization sa Quezon ang dumahok sa panguna nina President-elect Jaime Formaran at Vice President Ido Dagos at isa sa miyembro na Board of Director na si Radyo Pilipino Correspondent Tony Sandoval. Buong suporta naman ang ipinakita ni QPPO Director Colonel Romulo Albacea kasama ang ibang hepe ng pulisya at ibang personel. isa sa laging mahalagang bahagi ng aktibidad, ang muling pagsasama-sama ng mga mamamahayag sa Quezon na sa mga nakalipas sa taon ay nahati dahil sa magkakaibang paniniwalang politikal. Tinampukan ng Sport Fest ang iba't ibang palarong Pinoy kung saan pinagalo sa bawat koponan ang mga miyembro ng media at pulisya upang higit na mapanakas ang pagtutulungan at pagkakaunawaan. Sinabi ni Colonel Albasea, mahalagang mapanatili ang matatag na relasyon ng media at pulisya dahil pareho na may mahalagang papel ang dalawang sektor sa pagtutulong ng kaligtasan ng publiko at pag-unlad ng komunidad. Mula dito sa DZLT at 98.31 FM Lucena, para sa Radyo Servisyo, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahag mo, Radyo Pilipino.
0: Servisyo todo, todo!
2: Okay, maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Oh, maganda yan, ano? Merong mga isang activity, no, na medyo, ano naman, malayo naman sa trabaho ang pinagkakaabalahan ng media at ng mga kagawad, no, ng pulisa. Oo, yung iba naman ang ginagawa, may firing, no? Oo, yung mga pupunta sila sa mga firing range, tapos mag-aaral sila, tuturuan nila yung mga kagawad ng media na mag-bumaril, mga ganyan, ano? Yung kailangan talaga share ng kanilang mga interest, no, para nagkakaintindihan. And nakakatulong to para sa magandang relasyon ng kapulisan natin and even ng sahanay din ng media ng mga mamamahayag. Okay, nako, eto si Ma'am Janet Lagura. Nako, pasalamat ako, nag-message na si Ma'am Janet kasi last week ako eh lagi pong bumabati kay Ma'am Janet. Kinakamusta ko po sila Ma'am Janet doon. Ito po, no, si Ma'am Janet kasi taga Jensan. Nanunood po siya sa ating Radyo Pilipino station dyan po sa Jensan. Alam naman natin, ito ay matinding tinamaan ng Jensan po, no. Katunayan nga po, maraming mga government officials natin, no, and even yung mga emergency responders natin ang nagpuntahan talaga bigla agad dyan po sa Jensan nung malaman po itong paglindol na to, no, bukod syempre sa Sarangani. So Ma'am Janet, good to know na kayo po ay nakakapag-message na. Kamusta po kayo? Sana po ay ayos na ayos kayo dyan, ang buong pamilya at syempre ang buong pamilya natin sa Radyo Pilipino, no? O yun, nanunood siya kasi ngayon. Okay, samantala ito, bukod sa mga emergency responders, at ito po ang ating Pangulo'y nakatakdang bumisita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw na ito sa Malapatan National High School sa Malapatan, Sarangani. Today po yan, ito'y upang inspeksyonin ang mga silid-aralan na napinsala po ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. At sa akin po pagkakaintindi, ay nauna na po, ha? Si DSWD Secretary Rex Gatchalian dun sa lugar. Ito ay para din na siguro right after nung pagbisita doon sa high school, no, sa eskwelahan, na luba pong naapektuhan, ay bibisitahin din po ano yung mga evacuation centers kung saan po din nila itong mga kabahagi natin na naapektuhan, na nawalan po ng tirahan, no. Para makita po ang talagang kalagayan nila doon at ano pa po yung mga karagdagang pangangailangan. Samantala, si Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, handa na rin sa kanyang ulat, mga natatanging pagkilala sa mga Alaminian at lokal na tanggapan binigyang pugay ng LGU Alamino City, Pangasinan. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
1: Kabahaging Met, tampok sa isinagawang flag raising ceremony na pinangunahan ng City Mayor's Office ang pagkilala kina Congressman Art F. Celeste at OFW Leader Jocelyn Bersona para sa mga parangal na ipinagkaloob ng OWA Regional Welfare Office 1 bilang pagkilala sa kanilang mga ambag sa kapakanan ng mga OFWs at kanilang mga pamilya. Binigyang pugay rin ang lokal na Civil Registry Office o LCR o ng pamahalaang matapos nitong magwagi ng iba't ibang prestigyosong parangal sa ginanap na Pangasinan Civil Registrar Association and Corporation Monthly Conference Cum PSA Awarding and Recognition of Outstanding LCRO for the year 2025. Kinilala rin ang mga nagwagi sa Fort Myers Cup Lawn Tennis Tournament district-wide para sa kanilang husay at tagumpay sa larangan ng palakasan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Daguban. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mamparig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
0: Serbisyo Todo-Todo!
2: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Uy, meron palang message ha. Si Mate Mark Anthony Warren Cuesta. Uy, binabati ko rin si Tech Mojica Cuesta. You know? Yung napakagandang better half ni Mark Anthony Warren. Ang kanyang pabate ay happy birthday daw. Ito ha, sa kaya Sir Alvin S. Mojica.
4: Happy birthday!
2: Thank you very much naman, Vincent, sa pag-anoon ha. Ayun, si Sir Alvin po ang Head Executive Assistance of DILG. Ayan, ha? Pinamumunuan naman ni DILG Secretary John Vicremulia. Head Executive Assistant ng DILG, ninong pala ni Mark Anthony Warren Cuesta. Ayon. Ay, parang ano, ay hindi ba yun ang kasama? Kala ko na-meet ko na to in person. Oo. Mga ano pala yon, mga kamag-anakan pa rin ni ano no, Mark Anthony. Okay, sama ayon. And pinababati rin natin ito si Andrea Nicole Cuesta na birthday rin from London, UK. Happy happy birthday Andrea Nicole Cuesta.
4: Happy birthday.
2: Ayan, ang ganyang kakalakas ha. Oh, ha? Oh, pinadala pa yung picture, sayang. Hindi natin mapopost yung picture ni Ninong eh. Ha? At, uy, may kasabay pala. Si Giuseppe Cuesta rin daw. Ha? Ito ay, ano naman, ano, kamag-anakan din. Ano? Wife ng pamangkin. Ayan. Na magkaka-baby na. Naku, wonderful ano naman to. Wonderful gift from God. Diba, no? Ayan. So, sa lahat po ng mga nag-birthday, piyado, malaking, ano to, malaking handaan to mula sa Cuesta family. Yung nga lang, no? Layo-layo. Okay, sige. Ingat ka dyan, mate. Ayan. At eto, mga kabahagi, update tayo. Nagkasundo na. Naku, magandang balita ito. Ha, nagkasundo na ang Amerika at Iran upang wakasan ang kanilang digmaan at nakatakdang magsagawa po ng opisyal na seremonya ng paglagda ng kasunduan. Ito po ay gagawin, inaasahang gagawin po sa Biyernes, June 19 sa Switzerland. Ayon po yan kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa isang social media post. At doon naman po sa post ni US President Donald Trump, ano, binanggit niya ang mga hatagang, "The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete." Aba, ano kaya ang mga nakapaloob dyan, ha? So ito po, no, sa kanyang Truth social platform ay ipinost niya yan. So magkasunod actually ang post ni Sharif and nitong si US President Donald Trump. So, natutuwa tayo not only because bati-bati na sila, dahil ito po alam niyo naman, 'di ba, nagkaroon ng matinding epekto sa ating bansa, no? Hindi lamang sa ating bansa, but of course in other countries, no? Kasama na po ang Asia sa ano to eh, no? Pagdating sa mga ano, sa mga produktong petrolyo, nakarelate tayo sa Middle East, 'di ba? At naging matindi po ang problema dito. So, magpasalamat po tayo. Nag-work po ang pagdarasal natin, especially yung ginagawa po ng mga Romano-Katoliko na meron po mga orasyon, kabilang po dyan ang pagwawakas ng digmaan ng dalawang bansa. Samantala mga kabahagi, meron pa. Bahagi pa rin ito ng ating Monday discussion. Malaki-laking rollback. Ito na nga bang epekto? Malaki-laking rollback sa presyo po ng diesel at kerosene ang sasalubong sa mga motorista ngayong Linggo. Bakit wala ang gasolina? Gasolina ang gamit ko. Batay sa estimates ng mga taga-oil industry, maglalaro ng 4 pesos hanggang 5 pesos ang aasahan pong bawas presyo sa kada litro ng diesel. 2 piso hanggang 3 piso naman po sa kerosene. Posible namang walang maging paggalaw, tumaas lang. Ay, baliktad, tataas pa pala ng 50 centimo ang presyo po kada litro ng gasolina. Unfair! Ngayong araw, inaasahan mag-a-anunsyo po ang oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis, bagamat ang DOE po pa rin po ang magtatakda ng pinal na oil price adjustment. Ganun ba? Talaga ba ang DOE? Parang ano eh, taga-anunsyo lang ang DOE. Okay, so mga kabahagi, again, antabayanan nyo po, ano, in just a short while, hopefully makasama natin, ha, sa second half ng ating programa. Ang ating very special guest from today, Mr. Rumble Katoliko from Gensan. Ayan, Public Information Office. Mga kabahagi, pag-usapan natin ang mga updates sa kaugnay sa nangyaring malakas na lindol dyan po sa Southern Mindanao. Mga kabahagi, magpuposan tayo for break. Magbabalik agad ang Servisyo Tortodo!
5: Sa problema mo, may karamay ka. Servisyo todo-todo.
6: Servisyo todo-todo. RPMP. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
7: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
6: Radio Pilipino.
8: This is it! The TV you've been waiting for is finally here.
7: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
8: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker.
7: Ang balagbag niyong ate,
8: Tuesday Vargas.
9: Tuesday Vargas.
8: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
9: 1FM.
7: Muling nagbabalik
6: ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, mga kabahagi, balik po tayo at eto na nga po, ano, pumapasok na po tayo sa ikalawang bahagi, no? Second half ng ating programa. At I understand na sa atin na pong alternative communication ang City Public Information Officer ng General Santos City. Sa pamamagitan po yan ni kabahaging Rumble Katoliko. Magandang araw po, kabahaging Rumble. Welcome po sa programang Servisyo Todo-Todo. Met Minion po of Radio Pilipino.
10: Magandang umaga no, Net, at sa inyong tagapagsubaybay sa inyong programa po.
2: Yes, good morning. Unang-una, thank you very much ano sa pagtugon niyo po dito sa ating tawag. Makikibalita po kami, ha? Kamusta na po ang mga kabahagi natin na dyan po sa Jensen matapos itong ilang araw, no? Na pagkaka, naranasan niyo yung matinding lindol dyan sa Jensen.
10: Of course, magpas hanggang ngayon, meron pa rin nararamdaman ng mga aftershocks. At ang somehow na medyo malakas ay nung Sabado na umabot sa 5 point something na magnitude po.
2: Okay, so tuloy-tuloy pa rin pala, no? Ang pagkakabalita nga po dito sa amin ay lalong-lalo na daw po sa umaga?
10: Opo, opo.
2: So, dun po sa bilang naman ng na-recover, no? Sa mga nasawi, dyan po, umakyat na sa 65, tama po ba?
10: Ang ating casualties, no, for Jensen ha, for Jensen alone, General Santos City, ang ating casualties, meron pa tayong isang missing sa Barangay San Jose, at ang patay natin or death, nasa 22 na, ang injured na admitted, 67, ang injured not admitted ay 439.
2: Ang dami, no? And kamusta po ang ginagawa pong na itong mga emergency responders natin, ang operasyon po nila, tuloy-tuloy ito, 24 hours po ito?
10: Of course, tuloy-tuloy ang ginagawang intervention, no, ng ating lokal na pamahalaan, and of course sa pagkikipagtulungan ng mga pribadong organisasyon, sa pagkikipagtulungan ng mga non-government organizations. At of course, kasali din ang ating national government sa ating response po.
2: Oo. Kamusta po ang mga kabahagi na, ano po yung mga areas pala na mas matindi po ang talagang naapektuhan dito sa Jensen?
10: Kung saan nandiyan ang ating mga evacuation center, no? Mm-hmm. Ang Barangay Lagaw, ang Buayan, Barangay Kalumpang, Dajangas East, San Jose at Sinawal. Meron tayong from the very start 10 hanggang sa ngayon, 7 evacuation centers.
2: Mm-hmm. And kamusta naman po ang sitwasyon ng mga ano natin, mga kababayan natin sa evacuation centers? Provided bang lahat ang kanilang mga pangangailangan o meron pa ho kayong
10: kanilang mga pangangailangan? Mm-hmm. Ay pino-provide naman ng ating pamahalaan.
2: Mm-hmm.
10: And then of course ang ating mga ang kahit hindi, kasi hindi normal ang pamumuhay nila doon.
2: Mm-hmm.
10: Ang Jensen kasi typical na medyo mainit. Tapos nung over the weekend, medyo maulan.
2: Nag-uulan. Oh. Mm-hmm. Opo. So wala namang kailangang ipanawagan po sa ating pamahalaan for any additional na needs po ng mga nasa evacuation centers?
10: Of course, pagkain, mm-hmm, pagkain, tubig, and then cash assistance para sa recovery.
2: Okay. Ayun, buti po nabanggit nyo yung tungkol dito sa mga cash assistance. Aside dun sa pinansyal na pangangailangan, napag-uusapan na po ba ang mga lugar kung pababalikin pa ba sila sa area? Kamusta po?
10: Ito po, ngayon kasalukuyang ginagawa ang damage assessment, mm-mm, and necessity assessment po.
2: Okay.
10: Kaya inaalam kung ano ang extent ng damage at inaalam din kung ano ang mga pangangailangan pa, ang mga needs. And then doon na tayo papupunta sa recovery planning.
2: I see. Oo. Meron
10: para sa long term.
2: Yes.
10: Long term na gagawin ng pamahalaan.
2: Mm-mm. Okay, meron nung question dito. Kamusta po ang communication dyan sa area? Totally po ba ay na-recover na po ba ang mga communication lines dyan?
10: At the communication lines, okay na. Although meron pa rin mga intermittent na mga difficulties.
2: Mm-mm.
10: Pero kahit pa paano, medyo okay na.
2: Oh, okay. So at least yung... merong isang kabahagi natin dito, ang tinatanong po, meron po bang mga isolated, na-isolate na mga areas dahil sa mga pagguho? mga landslides at yung mga areas na hindi napupuntahan po ng mga
10: so far possible naman dito sa Jensen, no? Ang yung sa bayan ng Sarangani din possible rin, kaya wala na gaanong problema as to accessibility sa mga ating mga kababayan na nasa lansa ng Lindol.
2: Okay, so at least hindi na mahihirapan po pagdating sa pagde-deliver po ng mga tulong na sa mga kabahagi natin diyan.
10: And gusto ko lang i-share ang affected household natin, number of household affected, 25,433, as to number of individuals, 722,079. Ang houses affected naman, partially damaged, 22,429. Ang totally damaged, 3,004 na kabahayan.
2: Naku, ha? So, iniisip pa lang natin parang malaking proyekto.
10: Napakahirap na.
2: Napakalaking proyekto nito, lalong-lalo na sa pabahay, no? Ng mga naapektuhan. Okay, kailan lamang or last week, bago nangyari itong matinding lindol na ito, ay marami talaga ang nag-iabala para sa pagbubukas ng klase. So, kamusta na po ang pasok ng mga estudyante sa ngayon dyan sa Jensen?
10: For now, wala pa rin. Hindi pa rin dineclare na ang pagbabalik ng klase. But of course, nakikipag-ugnayan ang Department of Education and then ang Commission on Higher Education para sa pagbubukas ng klase. Dahil marami din kahit papano ang schools na sa assessment ng ating Office of the Building Official at saka City Engineering Office, merong red. Ibig sabihin ng red, yung restricted.
2: Yeah.
10: Meron ding yellow, subject for evaluation.
2: Mm-mm.
10: And then meron ding green na 53. So kung itotal mo, ang red na paaralan 28, yellow 26, ang green for on the go 53. So marami talaga ang medyo naapektuhan din na mga silid aralan.
2: Oo. Kaya talagang kailangan muna yung mga sinasabi nyo nga na may mga schools na hindi naman talaga nakita ang mga matinding pagguho, but still kailangan pa talaga ng thorough investigation kung safe ang mga estudyante, gayon din ang mga guro, ano po?
10: Yes, because safety of the students as well as of the teachers and the entire community is our top priority. Opo.
2: Okay. So, nako, sana nga ay makabangon na agad, ano? Pero with this large na apekto, sana dasalin ang lahat na mabigay lahat ng pangangailangan ng mga kabahagi natin dyan. May question dito, ano pa daw po yung common na maling, ano to? Sige, sandali. Lilawin lang yan yung question na yan. Meron pang isa hong katanungan dito, kamusta po ang supply ng tubig? Kasi meron daw pong na, eto si Amelia, yung nag-message sa atin, meron daw pong grupo doon, nagkakaroon daw po ng problema sa kalusugan dahil daw po sa tubig. Kabahaging Rommel?
10: So, ano?
2: Kamusta po supply ng tubig?
10: Natugunan na yung problema na yun, although kulang din talaga ang tubig. Natugunan na yung problema na yun, nagpadala ang ating DSWD ng infiltration sa ating mga water. Ang infiltration, ito yung kahit tubig kanal, tubig baha, tubig pwede yan ma-convert into potable water, parang ganyan.
2: Yeah, oo, kasi importante yan, yung tubig na inumin ng mga kabahagi natin. Meron nga tayong napanood, yung bote na hawak ng isang matanda, parang ilang araw niyang gamit, lagok-lagok lang ng konti para manourish. Okay, so ito meron pa, kabahaging Rommel, ang question ng isang kabahagi natin, meron ho bang pwedeng tawagan if in case meron pang mga kamag-anakan na hinahanap, merong from OFW ito na ang kamag-anak siguro nasa Jensen.
10: Of course, meron tayong DRRMO hotline, no? Ang DRRMO hotline natin.
2: Yes po.
10: 552-3939 po ang numero ng ating DRRMO.
2: Paulit po.
10: 552 Numero 552-3939.
2: Okay. 552-3939. Okay.
10: Opo, so, opo.
2: Doon sila pwedeng magtanong, ano, if ever meron...
10: Mag-contact po, opo, opo.
2: Ayan, doon
10: and
2: sa
10: then, tawagin ang, natin. And then, cellphone number, ang cellphone number naman ay sandali lang hatingan ko yun sa, ano.
2: Yes po. Mm-hmm. Ayan.
10: Ang cellphone number naman ay 0943-461-4548.
2: Okay, 0943...
10: 461-4548. 4548. Ayan. Okay. Ulitin po ha. Ito po ang mga numero ng ating DRRMO, Jensen.
2: Okay.
10: 083-552-3939 mm-hmm. or 083-552-8861. Mm-hmm. At saka meron ding cellular number na 0943-461-4548.
2: Ayun. Okay. So, dun ko, sa mga kabahagi po natin, lalong-lalo na sa mga OFWs na nakikinig, no? Kung meron silang gustong malaman sa kanilang mga kamag-anakan, yan po yung mga numero pwedeng tawagan. Okay. So, kabahaging Rommel, baka... I know you're so busy. Marami pa kayong mga dapat asikasuhin dyan, ano? But, again, thank you. And baka meron ka mga bagay na nais i-anunsyo, ipaalam sa ating mga kabahagi na nanonood, nakikinig sa ngayon.
10: Ating mga kabahagi na nandito sa Jensen, no? Papanatilihin natin na maging alerto tayo. And of course, patuloy tayo sa ating panalangin at magtulungan tayo para sa recovery ng Jensen.
2: Yes, opo. Ano, kailangan talaga ang pagtutulungan sa mga panahong ito, kabahaging Rommel. Okay, so thank you very much sa oras na ibinigay nyo dito sa ating programa. At mabuhay po kayo dyan sa PIO ng General Santos City. Ingat po.
10: Maraming salamat.
2: Okay, so there you go mga kabahagi, Mr. Rommel Catolico, ang City Public Information Officer ng General Santos City. Mga kabahagi, magpo-pause time for a break, magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
5: Walang atrasan sa paglilingkod, serbisyo todo-todo!
6: Serbisyo todo-todo!
8: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
11: Sasahim papawid na.
6: Professor on Air.
11: Professor on Air.
8: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on Air.
11: Professor on Air.
8: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
6: Professor on Air.
11: Professor on Air.
8: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
8: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
11: Online at on air.
7: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
11: Balagbagan na!
12: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, balik po tayo. At ang oras natin, 49 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Sulitin natin ang lalabing minuto ng ating programa. At mamaya, no, meron pa tayong mga ulat na tatanggapin. Batiin ko lang, nanunod sa atin ngayon si Engineer Don Raffles. Engineer, thank you for watching. At si Lailani Salvio Villarosa, nanunod din sa atin from Tanyong Malabon. Hello, Lani. Of course, si Ellen Basina saying, hi sis, good morning. Hello po sa inyo. At si Booker, ayun, ha? Si Booker po nasa sa kanyang pamilya sa Cavite, nanonood din sa atin. Sige, message lang mga kabahagi. At meron pang isa nagmensahe sa atin dito, nakakaawa naman daw, no? Yung mga kabahagi natin na matindi na apektuhan itong paglindol. Diyan po sa Mindanao. Oo naman, no? Lalong-lalo po yung mga nawala ng tirahan. Yung talagang meron tayong nakita, no? Isa siyang subdivision. Pero grabe, halos lahat. Talagang bumagsak, no? Yung mga kabahayan. Ay nako, napapabuntong hininga na lang po tayo. Samantala, eto update tayo. Eto yung kaugnay po sa... dalawang basketball players po ng Ateneo de Manila, no? Tiniyak ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP na magpapataw ito ng kaukulang parusa sa sino mang mapapatunayan lumabag kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Butterbonia at Divine Adile. Ayon sa kanila, patuloy nitong minomonitor ang mga kaganapan at rerepasuhin ang mga resulta ng investigasyon bago ito'y sumiti sa Rules and Disciplinary Committee para sa kaukulang aksyon. Nakahakda rin o nakahanda rin umano ang UAAP na repasuhin ang mga umiiral nitong patakaran upang higit na matiyak ang kaligtasan ng mga atleta. Parang hindi ko na nabalitaan. Ano na nangyari doon sa autopsy, 'di ba? Dahil sinailalim sa autopsy itong si ano eh, si Butterbonia. No, ang sinasabi bago daw ho ipalabas ang resulta ng autopsy or yung autopsy report ay anuhin muna 'to, rereposuhin muna 'to ng isang grupo. Pero parang ang tagal naman, no? Dapat malaman ano ba ang dahilan, bakit gano'n, ha? Ano ba yung sinasabing yung nasa likod ay nangyaring hazing, quote-unquote, o di kaya naman, talagang pagkalunod. Yan, okay? At ito pa update naman, muling nakaranas po ng pagbahang ilang barangay sa Maasin Sarangani. Nakukawawa naman itong mga ito, nalindol na nga, may pagbaha pa. Matapos ang walang tigil na pag-ulan noong pong Sabado, June 13. Tayo din nakaranas ng pag-ulan pero 'di ba? At least sandali lang ano, tumitigil kaagad. Habang patuloy po ang pagbangon ng mga residente mula sa pinsalang dulot ng lindol, ayan nga po, no? Ay meron din mga pagbaha. Ayon sa ulat, nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang panibagong paghihirap sa mga apektadong komunidad na nagsisikap pong makarecover sa ang mahirap dyan pagka yung mga evacuation centers ang binaha. Imagine mo, nilagay sila sa isang safe na lugar tapos hindi nga ganun, no? Hindi nga nililindol ng matindi. Yun naman po, babahain naman. Nako, sige. So, eto. Meron na ba? Meron na ba? NBI? Meron na ba? Pinlabas na ba? Okay. Kasi ang sabi, aaralin pa raw eh. Naibigay na po ng National Bureau of Investigation o NBI sa pamilya Butterbonia ang resulta ng autopsy sa isinagawa sa labi ng student-athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod. Ayan, si kay Butterbonia nga po, ano? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon po ay hawak na ng pamilya ang kopya. Sinabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon na hindi na muna nila ito maaaring i-disclose. Naku, bakit? Ha? Dahil na rin daw sa maraming nakasubaybay sa kaso at para maiwasan ang espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Naku, ha? Oo, bakit napakatagal? Oh, hindi, diba, kung ando na yung autopsy report, malaman na natin. Dalaga naman, ano, yan ay pinaka-antabayanan. Kasi, actually po, ang even other agencies natin ay nag-iisip kung paano, no? Paano pong mapaparusahan yung mga nasa likod nito. Ha? Nang sabi nga ay training, na training ba o team building ba ang nangyari talaga dyan. Ha? Pero nakita natin yung

0: ni Attorney Israelito Torreon sa isang Facebook post na umano'y hindi nila o hindi sila pinayaga makapasok sa loob po ng Ateneo de Davao University kaya't hindi sila nakadalo sa huling gabi ng burol ng yumaing student-athlete na si Rene Clort Baterbonyo. Ay, bakit? Ayon kay Attorney Torreon, itong controversial ni Anya, hagintay sa lugar bago tuluyang umalis. So, after an hour, ano, ay hindi pinapasok. Okay, tignan natin, ano, anong mga susunod na mangyayari dyan. Ha? At yung sinasabi ngang investigasyon ng maraming grupo, ha, kaugnay sa pagkakasawi ng isang promising sana na athlete. Samantala mga kabahagi, si Jade Mahero ng DXSP Surigao mag-uulat sa atin. Lasing na dayuhan, arestado matapos manggulo sa isang vendor. Ha? Saan? Saan yan? Ha? Sa General sa Luna, Surigao. Sige, alamin natin ang buong detalye. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
1: Mamet, inaresto ang isang dayuhan matapos basangkot sa panghaharas sa isang babaeng vendor sa Barangay 3, General Luna, Surigao, madaling araw noong Sabado. Hindi pinalanganan o pinangalanan ang dayuhang suspect, ngunit ayon sa investigasyon ng General Luna Municipal Police Station, nangyari ang insidente bandang alauna imedya ng madaling araw kung saan umano'y lasing ang suspect at itinapon ito ang upos ng sigarilyo sa mukha ng vendor. Agad na iniulat ng isang concerned citizen ang insidente sa mga pulis na nag-duty malapit sa Surigao Beach Club. Pagdating ng mga pulis sa lugar, naging agresibo ang suspect. Binasag nito ang isang baso at nagsigaw o nagsisigaw pa sa mga bastos o gamit ang mga bastos na salita. Nang tagkaing arestuhin ng mga pulis ang suspect, nanlaban ito at tumakbo na nagdulot ng habulaan bago tuluyang nahuli sa pamagitan ng koordinasyon ng mga tauhan ng General Luna Municipal Police Station at 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company at mga sibilyang tumulong sa operasyon. Dinala ang suspect sa impila ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at kukulang proseso. Ayon sa PNP, kahit nasa istasyon na, patuloy pa rin itong nanlaban at nakipagtulungan na sa mga legal na pamaraan. Binigyan din ng General Luna Municipal Police Station na sinunod nila ang standard operating procedures sa pagresponde sa insidente at naghahanda na sila ng naangkop na kaso laban sa suspect. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, ng DXSP 1FM Surigao. Saan bang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Uy, habol ko lang. Nako, ha? Magtatampo yung mga birthday celebrators natin. Pag hindi na bate, kaya...
3: Happy birthday!
0: Ayun, maraming salamat, ha? Kabahaging Vincent. Batiin natin ang happy birthday si Ma'am Trinidad Duckless. Ha?
3: Happy birthday!
0: Formerly from SRPS. Ayun, retired teacher and registrar si Ma'am Trinidad Duckless. Happy, happy birthday! Gayun din kay Maring Judith Larinio! At kay Dr. Maria Encarnita Blanco Limpin!
3: Happy birthday!
0: At si Mami Ana Caballero, birthday din pala!
3: Happy birthday!
0: Bukas naman yan, ha? Mami Ana Caballero, advance happy birthday po. At, nako, eto na, magpapasalamat rin tayo sa mga kabahagi natin. Oy, sa Coffee Bean Team, Mami, of course, Mami Cheryl, Mami Elaine, and kaila Mami Josie, Mami Vicky, hello po sa inyo. At sa mga nasa likod ng production, of course, Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, gayon din kay Mikhail Antoine or Antoine Mikhail, sa nagsilbi natin director for today, si Francine Bacani ng Bulacan State University. Kaagapan niya dyan si Kathleen Ebrida. At sa ating co-pilot natin for today, of course, Vincent Doroga. Nandyan din si Mark Astria ng LPU Manila. At si Engineer Dave. Ang mga interns naman natin from UCC, syempre pa, nandito rin, nakabantay din sa atin dito, si Jemina Levi Faustino, Sofia Noel Policarpio, Kenshin Manriza,

0: Cairo, Andre Bordeos. Maraming salamat sa inyo, mga kabagi. Laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
1: Serbisyo Todo-Todo!
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
1: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga.
3: This is your only one.
4: Your only one.
3: Your only one.
4: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
3: 1FM.
5: Number one.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko!
6: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema! Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: One FM. Song being sponsored by M. Lulier.
13: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
14: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Kabanan, expect something new.
6: To enjoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant Sopo Pining on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian Seafood Cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Twin Joy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Joy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Joy, siguradong enjoy!
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
19: Aray! Sakit! Kit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis,
20: Extra galing! New Alaxan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. No Alaxan Extra.
22: Kayo kidinig sa 1FM.
23: This song is brought to you by
24: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
25: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Big Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo. BW's Super Big
1: Shop. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
13: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
12: Basta lagundi, Plemex!
14: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 2. Sterling Insurance Company Incorporated.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This is your only one FM.
13: 96.1.
12: Kabalin.
14: This song is brought to you by
15: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
19: Pambatang lagundi, Plemex!
20: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: Tuhod, siko, baywa,
22: aray!
21: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: We are one people. We are one nation.
24: You're only 1FM. One lang yan.
0: naman.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
12: Aray, sakit ng katawan ko.
13: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: One FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
4: Liveraid Pro.
3: May silimarin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Danday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Okay, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Song being sponsored by M. Lulier.
12: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
13: This song is brought to you by Liver Egg Pro.
14: May silima rin na?
13: May multivitamins pa?
14: Yan, ang Liver Egg Pro.
13: Tulog sa pangangalaga ng atay?
14: Liver up na tayo
13: with Liver Egg Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
16: Aray, sakit ng katawan ko.
17: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Your only 1FM.
6: 96.1.
19: 1FM. Kabalin.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: Hoorn FM! Oi! Hoorn FM!
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywang!
0: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nag-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: There can be only one.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Big Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Ay, sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: One. FM.
7: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: mo.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Masalagundi, Plemex.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 96.1. This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
14: This song is brought to you by Liveraid Pro.
15: May Silymarin na,
14: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liveraid Pro.
14: Tulog sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata. Ako, maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan-agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
15: It's the dance.
14: Your wish is my command.
2: So, being sponsored by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life.

0: problema mo?
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: Time check brought to you by Novelino. Parot what's special with Novelino, my wine and only.
4: Nagsalun at mitinti lang nga nataanak mo.
5: Ay na, malagsakit mat lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
9: Hep, hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Estiva ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Aww.
10: Mark Estevia Food Supplement.
9: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
10: Mark Estevia Food Supplement.
9: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Gamer, Todo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: mama mo.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This is your only one FM.
11: 96.1
10: Kabalin.
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: Nagsalun admittente lang nga na ta anak mo.
7: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
8: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
9: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
13: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 00 023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Tuhod, siko, baywa,
15: aray!
14: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: 1FM.
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
5: for a healthy family. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Life

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating bulamang paladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda. Okay, nanay Erlinda. Taga saan po si nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Eh, pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, ng ginapatalas of nung ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Ah, akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Hindi po, hindi po 'yon bigas. Hindi po yung ating po naman produkto na nanay ay hindi po bigas. Hindi po 'yan gawa doon sa sinunog na bigas, opo.
1: Kaya ang sabi ko, yung number ko na isa naka-block din sa iyo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay RISE. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy. Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag po yun eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So, nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin niyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E po nanay. Okay po, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Alam niyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Eh, marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung saan ba yung mayroon ng...
0: Ito po nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa... alam nyo yun. Diyan po sa J. Beloso Drug Store.
1: Good.
0: Alam nyo po yun. Okay po. So, yun po nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Yun po yung ating rice coffee, ha? Tapos kapag nakabili na kayo nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Nang
0: Odjungan. Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung adi po naman deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung atin po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng atin po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto pinalimang box doon sa Gonzalgo store.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Ron. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang sila.
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Opo.
0: Doon po yun. Kasi, di ba, sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos, pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po.
1: Oh,
0: so, tanungin nyo na lang po doon, siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solved na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanapan ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, nanay?
1: Opo. Marami na nga ang pinagsabihan ko dito sa amin
0: Opo.
1: Yung sabon na yun. At bibigyan sila.
0: Opo. Thank you very much po, nanay. So, yun na po. Paparating na po dyan. So, okay na tayo, nanay. Okay po.
1: Okay.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. Tapos balitaan mo ako kapag nakuha mo na, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay. Yes, nanay. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Rose.
1: Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay Rose. Bye-bye. Ayan po, mga kaibigan. Si Nanay Rose talagang hindi tayo tinantanan. Dapat lang naman. Ganun po dapat, mga kaibigan, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po, dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan namin ng ano ng sabon dapat eh. At hindi niya po talaga binibitawan. Tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa ating po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kay Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael Kararayan?
1: Hindi, San Rafael Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael, opo. Tigaon. Okay, Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Yung nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Hindi po, R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po. Kasi hindi po kasi okay ito po. Bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Maghahanap na talaga po pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Okay, Nanay, ha? Yun po yung rice coffee natin. Dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
1: Lagi po itong apo ko. Kaya nagtanong siya.
0: Tama.
1: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang
0: nagtawag
1: sa gabi.
0: Oo, tama yun. Kung dapat po.
1: Makabili.
0: Tama yun. At para sigurado po kayo ng bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, Nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
1: Opo. Pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
0: Opo. Basta po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan at baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Okay po, Nanay. Sige po, ha? Okay.
1: Kasi sa Tigaon po, nagtatrabaho yung anak ko. Ngayon, nakalus na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon.
0: Opo.
1: Yun ang sasabihin namin.
0: Oh, basta R-I-S-E po, Nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.
1: Okay po. Bye-bye.
0: Thank you very much.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Boy, kumusta?
0: Okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Bakitin mo man si Agong. Birthday mo niyan.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si Paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy, magkanta.
0: Nandito kasi si Paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo niyan, 70
0: Aldaw. Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow. Ang dami. Ang dami, opo.
1: Pikandaan ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yun. Tama yun, Nanay. Oh, eto na si Paring Elvis, Nanay. Nakikinig ba si Tatay?
1: Iyon eh.
0: Ah, Tatay, si Paring Elvis po. Okay.
1: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
1: Firme kami.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si Paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
1: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
1: Salamat po. Salamat.
0: Opo. Oh, eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
1: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si Paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay. Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
1: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
1: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
1: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
1: Opo.
0: Teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa. Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano anong ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... Teka lang, Tatay, ha? At papakantahan po kita kay Paring Elvis. Dalian mo na at aantay na si Tatay. Okay na? Ito na po, Tatay, si Paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, ito na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, ito na, Tatay. Pasok, Paring Elvis.

0: you. Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo, salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagbe-birthday mga listener natin, pasok ka agad. Hindi yung magtutono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa... Ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, nakapantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo, paring Elvis, kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta, e nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday, antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Di ba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi di ba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat natin kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa iyo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa iyo na kailangan mo pang tunuhin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo, yung hindi ko maintindihan sa iyo, paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na. Gitara na kaagad. Hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo. Hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpa-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, tisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy, happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating maradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy. Ngayon, magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!

0: Ito na ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: NG Mark Ammonias.
2: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Maraming maraming pong salamat.
3: Maraming maraming salamat po.
2: At sa ating siyempreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo tigit sa ating mga kababayan. Ito naman sa may bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po kayo'y maging malusog mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-214-5288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal nang suki ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Mark Choco. Then itong ating Mark Coffee with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po

0: naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas. Yung pong bran at germs. Ano po? Yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas. Tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi, yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo. Good morning! Good morning! At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning! Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning! Yung mga kababayan po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province, napakaraming suki tayo dito mga kasangga. Ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy, Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas dyan sa may dulo, sa may lubo. Yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Maria, ano? At magandang lugar. In fairness, napakagandang lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan. Kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan, ano? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, hani. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating nakikinig. Dito po naman sa bahaging ito, ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan. Hani, tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Ano? Matagal po tayo ditong tumira eh. Kumbagay tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate Province. Salamat po ng marami sa inyo, ha. At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Ha? Available po ang ating mga produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available. Ito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy. Dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto. Na yan po'y medyo matagal na ring nagsulod didi sa ating lugar. Kaya dapat yan ay lagi natin kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan. Hani. Kaya maraming salamat po sa mga Masbate nyo at Masbate niya. Good morning! At nasa island po tayo, hani. Good morning po sa ating lahat, mga taga lugar po ng Kalakhang Maynila, mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar, Metro Manila eh. Ano? Good morning po sa ating lahat, malusog na umaga, mga taga Cavite Province, Laguna, mga taga Batangas, siyempre, mga taga Rizal, mga taga Quezon, mga nabanggit na po natin yan. Maraming salamat po. At nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pangpribado at pang publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi. Ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive. Ani? Maalam lang magpatakbo pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon, nakakasagihan eh. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat, kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yun ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yun ang ating laging isipin na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming po salamat. At yung pong ating J. Marturo Panalo at magka-premio raffle promo, samantalahin po natin sapagkat unang-una, ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga, ang numerong 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: na. Bar Cafe. Kapeng suwabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ding mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
4: Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap sa umagang kapihin, ang kaping may herbs, ang Mark Cafe, at itong Mark Cafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Mark Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay Mark Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating Mark Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang ating pong Mark Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin, kapag ganitong lahat ng hinahanap nating mga herbal extract ay nasa Mark Capsule, kaya ito naman ay mabilis pong nauubos sa merkado. Ano po? Mga active ingredients po nito, mga kasangga. Alam naman natin, nariyan palagi ang ating Agaricus blasimoril mushroom, ito pong ampalaya, tapos yung pong banaba extract, kasama po yung barley grass. May barley grass po kasama yung ating Mark Capsule, mga parents. So ano, alam naman natin magaling din yung barley grass para po sa ating kalusugan, kaya yan po ay kasama po doon sa ating mga pinagsamasamang mga herbal extract. Tapos meron po tayong insulin extract powder. Alam naman natin, pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito, sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Custos igneus, mga parents ko.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias.
3: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
0: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes, at napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating Mark Capsule na nabibili natin sa mga drugstore, sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag GMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic, yung garlic po ay alam naman nating napakahusay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin at sapagkat ang ganitong klase kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso mga parents ko. Garlic po yun ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangkap pa rin ang garlic ng ating Mark Capsule na sana po kapag tayo bibili ng Mark Cap, isabay na natin ang pagbili ng Mark Capsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto. Sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano antioxidants ano na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano? Atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Mark Capsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag. Ha? Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system, kaya nalalabanan yung sakit, kaya sinasabing gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement sapagkat ang mga pagkain po natin talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga at tayo po ay babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
3: Opo, si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Malong in Infanta Quezon. Inaanya niya ako po kayang magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyo pong subukan para inyo pong mapatunayan. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: tatay.
1: Daddy!
2: Papa!
3: Ama!
4: Tatay!
0: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
1: Happy Father's Day, Dada!
0: Mapagmahal.
5: Responsable.
0: Masipag.
6: Dapat at matatag.
5: Makadiyos at mabuting gabay.
0: Saludo kami sa inyo, mga tata. Ang haligi ng aming tahanan.
7: Happy Father's Day!
0: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jmar Herbs Incorporated.
1: I love you, Papa.
8: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
9: Happy birthday!
8: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number 1.

0: It's 6 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverite Pro.
1: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverite Pro.
3: Magaan ang pakiramdam, ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
0: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry. Na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: Jmar, todo panalo
8: at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
12: Sipol dito, sipol doon!
13: Lahat ay napapalingon.
14: Saan? Sa radyo.
13: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate pero pro, silima rin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Pabili nga nito. Mahal naman. Ang 20 na lang. Ito.
16: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexidol Forte!
18: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
19: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
20: Ay no, managsakit mat lang dahito.
21: At ti ubing nga aglang langa na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc tulong tapno protektado nga inaldaw.
22: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
25: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
26: Ang batang lagundi, Plemex!
23: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Ano daw?
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Nagbitiw bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin kasunod ng pagkamatay ni Rene Barteboña and Divine Adili, at kasabay nito nag-resign din si team manager Epoch Kimpo. Mismong si Ateneo President Father Robert Yap SJ ang nagkumpirma sa isang press conference. Tinanggap ng Universidad ang pagbibitiw ni Baldwin upang magkaroon ng bagong pamumuno sa basketball program nito, kasama na ang pagbabago upang matiyak ang kaligtasan ng mga student-athletes. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM, Philippine Standard Time, 17 minutes down 7. Good morning.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutulong tunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Nagsalun admitin, tila nga nataanak mo.
12: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
13: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
17: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyo.